0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
2: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dubinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villacasa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villacasa today. Your beauty home staycation.
3: Anya tinag dati yung tagsaksakit yung bagay mo? Bago ka na-cleansing, anya tinag mo yung tagsaksakit yung bagay mo?
4: Ang ubiti ko ato, dato'y saksakit ni pagpagkit, dato'y pakidni, tapos dato'y rusok.
3: Rusok.
4: Dato'y natin ko naka-gastric acid ki hospital.
3: Ki hospital. Anya tinag hospital na nag-check out tayo?
4: Na admita di lamot.
3: Manungal daw?
4: 7 days.
3: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa Bionic. Anya, tata, anya tinag, ano ba yung naramdaman mo ngayon?
4: Mayatin.
3: Mayatin. Awa na ti tagsakit ti rin. Sikit mo.
4: Awanin
3: to. Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
4: Pwendo.
3: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
4: Pwendo.
3: Diyan balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo.
4: Ato.
3: Ada pa yung nairuwar. Diyan balay niyo na pati liver na.
4: Pwendo.
3: Ado pa
4: yung? Pasit lang to.
3: Pasit lang. Tagang sino? Taga Lamot?
4: Taga Lamot to.
3: Lamot ti Fogo na?
4: Pwendo.
3: Ano ti kumplito pangaral mo, Bert?
4: Bert Garlangi Habawi.
3: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
4: Salamat din ni Apo sa talagang naiipuan ng ikimang natipig, mayakipig, pakaagasa.
3: Like pinta sa awan ti operasyon.
4: O yun to.
3: Naitaking mo ti matungo. Okay, so thank you po, Bert. Na happy. Magpasalamat tayo, Apo Diyos.
4: Salamat tayo, Apo. At kakatong na instrumento ng nangagas kaniya mga kuat at sa gubamit.

magandang morning po sa ating lahat. Welcome to my program, The Wake Up Call. Here's your DJ, your very sweet and very lovable DJ Ki. Yes, it's me, it's DJ Berry. I will keep you company till the hour of 10. And it's already 8:18 na po ng umaga. Hello po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw na Miyerkules. It's July 22, 2026. Napakabilis ng araw. Mamaya, katapusan na naman. Kaya lang nag-insenas tayo, diba? O, hindi mo napansin. 22 na ngayon. 7 days ago. Katapos ng katapusan. Napakabilis ng araw. Nakakaloka. Okay, mga gaibigan. Pwede po tayong mag-message sa ating text line 09363226700. Muli po 09363226700. Meron kayong gustong sabihin, meron kayong gustong batiin, meron kayong kahit anong gusto nyo. Pwede rin po mag-message sa aking Facebook page, that is DJ Berry. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Pwede rin tayong mag-comment sa ating live. Tayo po ay kasalukuyang naka-live po sa ating Facebook page, Sweet 97.7 FM Santiago City. Sa mga naghahanap ng live ko, ito na. After how many years? Kasi naman, ang internet naman kasi namin. So, huwag nyo nang pinahihina. Hindi na ako magme-mention, ha? Ikaw, ha? And syempre, pwede rin tayong mag-request ng ating mga favorite songs and everything. Kung ano mong gusto ninyong mapakinggan. Ang ating pong genre is yung mga rock, rap. Sa mga upbeat, ganyan. Hindi pwede dito yung lungkot-lungkutan. Program ko para sa mga masasaya lang. Uy! Alam nyo ba, kaya ganito yung panahon natin. Sa mga susunod na araw po, baka mas umulan pa dahil inaasahan pong papasok po ngayong umaga, yung pong LTA po na binabantayan. Dito po, papasok dito sa Philippine Area of Responsibility o sa ating bansa ho. Ito po ay tatawaging Bagyong Quiapo, kung ito po ay tuluyan na magiging bagyo. And dadaan po sa atin dito sa North Luzon ng Friday or Saturday. Pero ito po ay magpapaulan na sa mga susunod po na araw. So, expect po natin na may mga scattered rains. Kalat-kalata pag ulan po yan. Hindi lang nito hanggang south po yan. Mag-ingat po tayo. And dahil sa mga nakarang araw, umuulan na, diba? Okay yun kasi yung mga pananim natin, napakatagal na natuyo. Tama lang. Pero sana itong ulan na to is huwag naman masyado. At hindi rin naman maganda kapag ang mga pananim po ay malulunod sa tubig. Kahit sino naman. Parang tao lang din yun. May pakiramdam. Eh, binabati ko rin po pala lahat ng nakikinig po ngayon sa kanilang mga tahanan. Good morning po sa inyong lahat. Ganon din po sa mga nag-uumagahan, yes, yung mga kumakain sa mga oras na ito. Yung mga nagluluto dyan, o di kaya naman eh. Kagigising pa lang. Ayan, good morning sa'yo. Sana all. Sana all, ganitong oras ang gising. Hello din po sa lahat ng mga kapapasok lang sa kanilang mga trabaho. Good morning po sa inyo. Lalo na yung mga maagang pumasok. Siyempre naman. Kailangan na maagang pumasok, hindi na late, ganon. Kailangan natin kunin ang simpatsya ni boss. Paano ka aangat sa posisyon mo? Hindi na uso ngayon yung bait-baitang ka. Kailangan eh, nagpapabibo ka rin. Kailangan eh, nagpapakitang gilas ka. Dahil kung hindi, nako, mahuhuli ka sa ano. Mahuhuli ka sa pila. And kaya kung ikaw ay laging nalilate sa trabaho, nakikinig ka ba sa akin?
okay lang yan kung wala kang pakialam. Pero kung gusto mo, may mabago. Siyempre, kailang magpakitang gilas ka naman. At sino bang boss ang gusto sa tatamad-tamad na empleyado niya? O di naman sa empleyado niya na parang papasok lang gano'n. Alam nyo ba, kasi may mga ano talaga, tayo ino-observe tayo. Parang dito ino-observe kami. Kahit wala dito, ay naka, napakarami namin CCTV. And, isa pa yan ha, panigurado may mga camera sa inyong mga workplace. Dapat kahit wala kang ginagawa, may gagawin ka ba? Kailangan nating, magaling-galingan. Ay, di, biro lang yan ha. Para sa mga estudyante nating nakikinig sa akin ngayon, ayan, i-enjoy nyo po yung pag-aaral ninyo, i-enjoy ninyo, huwag kayong tatamad-tamad pumasok. Dahil pagkatapos nyo dyan, mas seryosong mundo na ang makikita ninyo pagkatapos nyo mag-aaral. I-enjoy ninyo yung inyong school habang kayo pa ay tumatanggap ng allowance nyo. Diba? Ang hirap kaya. Hindi naman sa ano, baka nandi-discourage kayo. Mas masarap lang na enjoy nyo muna yung inyong, huwag nyong madaliin. Huwag nyong madaliin na magtrabaho. Diba kasi nung mga nag-aaral tayo, gusto natin matapos na mag-aaral, gusto na nating magtrabaho. Kaya pala sinasabi dati ng mga nakatatanda sa amin na, buti pa kayo nag-aaral pa, parang gusto namin bumalik sa pag-aaral. Mga ganun, yun pala kasi totoo. Pagkatapos mo mag-school, alam mo na, todo, ano-ano pa ako. Dito pa lang pumapasok yung seryosong ganap mo sa buhay. Dito na lahat ng mga kung anik-anik. Kaya kung ikaw ay nakikinig ngayon, high school ka man, o college ka man, enjoy your school, your schooling. Galingan mo dyan. Huwag ma-stress sa mga kapapelan sa school nyo. Hayaan mo yung papel ang ma-stress sa'yo. Kung hindi mo masagutan, edi ipasa mo na. Kung hindi mo magawa yung project, edi... Hindi, biro lang. Uy, pilitin yung gawin. Walang imposible ika nga nila. At wala rin namang talaga taong hindi marunong. Tamad lang meron.

And syempre binabati ko rin pala ng magandang umaga. Bago ko pa makalimutan at kanina pa ako mine-message. Yung pong nakikinig sa score nila ngayon na actually nung ano pa to eh, kahapon pa ito. Kay Auntie Rosa. Ayan, hindi ko na na-shoutout. Hindi ko alam kung ano ang kanyang pangalan. I mean, pangalan ng store. Ayan, lagi siyang nakikinig. Tuwing umaga, naririnig ko yung ano natin doon. Yung mga ads natin. Naririnig ko yung radyo natin. Kaya pag nililipat nila, nagtatampo ako. Ako, pag naririnig ko sa iba, ako nakikinig na rin. Saring lang. Good morning, idol. Hello kay Okap Vlog. Good morning din sa'yo, pagpalaing kanawa. Ayan, sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, may plus one kay sa ita. Good morning, ha? I'll be back dyan lamang po kayo. Kung may hindi pa ako na batit nakalimutan ko, i-message nyo lang ako or mag-comment po sa ating live. Babalik po ako maya-maya, mga kapatid. Muli po, ito po ang inyong lingkod, DJ Barry.

0: Good morning, checker time. It's now 8:30. This time check is brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di mag

0: Capsule.
1: Ang Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
2: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Agislan ko nang uminom ng MX3 capsule. Believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
3: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
4: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MX3ordinary with MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oh!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

That was Nasa Yun Ang Lahat, and that song was brought to us by Bionic Herbal Coffee. Good morning! Welcome back to my program. Come on! Okay, yung song request natin yun, ayan, sana naman na happy ka. Mala Daniel Padilla pala ang mga gusto mo. Hello kay Ray Anthony Valdez. Ano daw? Morning Idol, pasharot ako. Thanks. Ayan, good morning sa'yo, Ray. Good morning din sa mga kasama mo. Kasama ka sa mga oras na ito. Okay, again, welcome back to my program, The Wake Up Call. Here's your DJ, DJ Barry. And it's already 8:45. Mabilis ang oras. 15 minutes to 9. Hanggang alas 10 lang po tayo. At ang ating live po, eh, ito na po yung last na spiel ko or last na adlib ko po sa ating programa. So, sabihin nyo na lahat ng gusto nyong sabihin. Update lang din po pala sa ating bagyo. Ito po ay nakapasok na. So, hindi pa naman siya ganap na bagyo. Pero ito po ay nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility. Sabi ko nga kanina, kung tuluyan po itong magiging bagyo, ito po ay tatawaging bagyong Kia po. Parang mauubos nating letra ng alphabet bago matapos yung buwan. Taon, nakakaloka naman. Ayan, expect po natin na sa mga susunod po na araw, maulan dito sa North. Pwede naman tong malusaw, pwede rin namang umalis, still, sa mga gustong laging updated, syempre, makinig po tayo ng news. Makinig tayo ng radyo, sa TV, or sa cellphone, hindi naman masyadong ano talaga yung mga TV, di ba? May mga page naman dyan, i-follow natin. Alam, pakahalaga po kasi nung aware din po tayo sa nangyayari sa surroundings natin para hindi po tayo nabibigla. Nagulat ka na lang may bagyo ganun. Nagulat ka na lang El Nino pala. Ano ka makakapaghanda? Sabi nga nila, bigla ko nakalimutan. Ano na yun? Hindi na ako, tuloy ako sure. Kaya mo na nga, bukas na lang, bawi ako bukas. Okay, hello din po pala sa nakikinig sa atin ngayon sa Radio Garden. Napakalayo kasi nito, sobrang layo. Ano lang naman. 8 hours away. Good morning! Ayan. Kamusta sa kalabasa? Sana all kagigising lang ng ganitong oras. Walang iniisip na gagawin ng sobrang aga. Kaya nakakatulog ng mahabang oras. Good morning sa inyo and of course sa lahat din po ng hindi po sa atin simula pa kanina. Maraming salamat po. Patuloy lamang po sa inyong pagtutok dahil may mga susunod pa tayong programa kahit matapos po ang aking programa. Hanggang alas 10 po tayo ng gabi. Mayang gabi abangan natin si DJ Nathan sa kanyang Night Ride Mix 6 p.m. to 10 p.m. po yan. Habang umuulan ng malakas, makinig kayo sa kanya. Lalakas naman kasi ng ulan. Oo, grabe, ang kakaloka. And shoutout pala sa aking friend, shoutout pala kay CJ. Nalala ko siya kasi magkakasama kami nung isang araw. Laloka lang ako. Makatuwa lang din ano, pag minsan-minsan mo nakikita yung mga kaibigan mo, ganyan. Ako kasi kailangan dapat paminsan-minsan lang. Hindi pwedeng palagi-lagi kong makikita yung mga yun. Ako naririnig man nila to panigurado, nagagalit na naman. Kaya ayoko mo sila masyado nakikita kasi mainitin yung ulo. Pero kahit ganun, wala eh. Kaibigan mo, diba? Hindi mo naman maitapon. Kasi nga, kalahati ng buhay mo, kasama mo na yung mga yun. Oo, parang almost half. Ay, hindi almost half. Higit half. Minsan mahirap din mag-unfriend.
Okay, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Magbabalik po ako mamaya. Pero sa radyo nyo na lang po ako maririnig dahil mag-off na po tayo ng live. Thank you so much. Magkarinigan po muli tayo bukas sa kaparehong oras at programa. Siyempre, dito lamang po yun sa Sweet 97.7 FM. At ito po ang inyong DJ, DJ Barry na nagsasabing... Piliin mo ang... Piliin mo laging maging masaya kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ka pa rin. Charing lang. Hindi talaga yun. And again, goodbye, sweethearts. Again, this is your DJ, DJ Barry, saying that wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care.

0: 97.7,
1: where we play your music your way all day, every day.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-taste at napakaswabe nito sa lalamunan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pag-ili sa mga butika.
4: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
4: DTX 500.
2: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programa Health Alert, hatid sa atin sa DTX 500, ang Superior Antioxidant Capsule, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C, mga produkto o a quality product of Clinica di Alternativo Medicina na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kasama pa rin ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcizar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit po ang natural na pamamaraan. Magandang pakinig po sa lahat ng abot ngayon ng ating programa. At syempre pa, live tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. At lalong-lalo na, huwag kalimutan makaibigan para hindi po tayo mapeke. At original, yung legit na DTX 500 ang ating mabili. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil lahat ng produkto ng Clinica di Alternativo, kaya ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ay available na sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert.
6: At huwag na nating patagalin pa, mga kaibigan, health information na agad tayo para mapuno tayo na makaalamang pangkalusugan. Alam mo ba, mga kaibigan, para manatiling healthy ang katawan, maiwasan ang anemia, no? Maiwasan ang pamumutla at pagkakaroon ng saktong oxygen para makahinga ng maayos, ay kailangan natin ng healthy red blood cells. Dahil ang red blood cells, mga kaibigan, ay ito ang nagdadala ng oxygen galing sa baga papunta sa iba't ibang parte ng katawan. At pagbalik nito ay dinadala naman niya ang carbon dioxide pabalik sa baga para maitapon ito sa pamamagitan ng pag-exhale. Ganyan ang trabaho, makaibigan, ng red blood cells para tayo ay magiging healthy. Kaya ang katawan natin ay gumagawa ng 17 million red blood cells bawat segundo para magampanan ang kanyang trabaho at tayo ay magiging healthy. Kaya sabi ng ating mga eksperto, ang malinis na mga selula ay kailangan para sa healthy na pangangatawan. Kaya mas mainam, mag DTX 500. Dahil ang superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 ay nag-detoxify sa mga selula. Sama na dyan ang red blood cells. Dahil ang isa sa malaking benepisyo ng 1.3 million antioxidant na makukuha sa DTX 500 ay nagpuprotekta sa mga selula para di ito masira at hindi magkasakit. At para sa epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang DTX 500 ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500 bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
0: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-mighty sina araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang 500 Health Alert.
6: Yes, mga kabayan po natin, ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. Lalong-lalo na, ha, sa mga hindi pa nakapag-like and follow ng ating page, pabisit naman DTX 500 Luzon. At lalong-lalo po, mga kaibigan, health information po muna tayo, especially sa mga kabayan natin na hindi mahilig kumain ng prutas.
1: DTX 500 Health Alert.
6: Alam niyo, mga kaibigan, na according sa study ng World Health Organization, kailangan nating kumain ng 5 klaseng prutas at gulay araw-araw para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Ang problema lang, mga kaibigan, kahit isa, wala tayong nakakain. Bakit? Kapag prutas kasi, ang laging mindset ng mga tao ay mahal. Di ba? Mahal. Pero hindi nila alam na ang pagkakaroon ng healthy na katawan ay ang pinakamahal na tinatawag nating pagkakaroon na meron ka, kung meron ka nito. O di ba? Lalong-lalo na, pag mahilig ka pang kumain ng mga grapes. Alam mo ba na ang pagkahilig mo sa grapes na prutas ay nakakatulong maiwasan ang sakit sa puso? According sa pag-aaral, ang pag-inom ng purple grapes, halimbawa hindi mo na kinain, ininom mo pa talaga ang juice. Ang purple grapes juice, makaibigan, ay may positibo na epekto sa puso. Bakit? Kasi nakita sa pag-aral, pinipigilan kasi nito ang blood clotting o pagkakaroon ng barabara sa daanan ng dugo. Nagpapababa din ng low density lipoprotein o itong LDL o mas common o mas kilala sa tawag na bad cholesterol. At ito pa, tumutulong din itong maiwasan ang pagkasira ng mga ugat sa puso at nagpapanatili sa normal blood pressure. O saan ka pa? Ano ba ang gusto mo? Doon sa preto, matataba, karne na nagpapabara, nagsisira sa puso, nagkukos ng high blood pressure, no? O ito ang maganda, o mga kaibigan. Kaya nga, according sa latest study ngayon about angiogenesis, napakaraming pagkain na anti-angiogenesis, no? Itong anti-cancer na according sa pag-aral, pwede kang kumain para magutom ang mga karamdaman, para magutom ang mga cancer sa iyong katawan. At ito yung mga pagkain na yun na sinabi po ng ating father of medicine na si Hippocrates, let your food be your medicine. O ito yung pagkain na nakakagamot. O ito yung pagkain na mayroong gamot. O yan yung food as medicine, mga kaibigan. Ang kaganda, ano? Pinapababa ang kolesterol. Tumutulong na hindi maiwas ang, na masira ang puso. Tumutulong na hindi masira ang ugat sa puso. No? Ang kagandahan, mga kaibigan, nakukuha po natin sa prutas at gulay, mga kaibigan. Dahil, mga kaibigan, nakita sa pag-aaral na ang grapes, especially ang purple, ay merong resveratrol at flavonoid, mga antioxidant na lumalaban sa free radicals. Kaso nga lang, makaibigan, medyo may kamahalan nga talaga naman ang tinatawag natin na grapes, ano? Kaya kung antioxidant lang din naman ang habol mo para labanan ang free radicals, para ma-maintain ang healthy na pangangatawan, mag-DTX 500 ka. Kung hindi ka makakain ng grapes, ang kagandahan, no? Ang DTX 500 ay nagtataglay. No? Kung antioxidant po ang ating habol para sa healthy na pangangatawan, dito ka na sa DTX 500. Then ang DTX 500, according sa pag-aaral ng mga expert, nung sinukat ito, naku, mas mataas na antioxidant ang ating makukuha na umaabot sa 1.3 million antioxidant, makaibigan, na andyan sa DTX 500 para protektahan ang puso, para pababain ang kolesterol, para protektahan ang ugat sa puso, at maiwasan ang pagtaas ng blood pressure, mga kaibigan. Yung nakagandaan, no? Mga sukin tagapakinig ng DTX 500. DTX 500, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para po makasigurado na original, legit, FDA approved, at ang DTX na napakarami nang natulungan ang mainom nyo, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
7: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
1: DTX 500.
7: Sinukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
11: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
12: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
1: DTX 500.
12: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kong nagastos sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
6: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert, hatid sa atin ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C, a quality product of Clinica Di Alternativo. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na sa lahat ng abot ngayon sa ating programa, especially sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. Good morning po sa ating lahat. At lalong-lalo na sa ating mga sharer, sa lahat ng taga-Clinica Di Alternativo, at sa lahat ng mga kababayan po natin na nag-share sa atin pong programa. Lalong-lalo na ang ating mga kaki-five. Good morning po sa ating lahat. At lalong-lalo po mga kaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa DTX Coffee Mix, ang detox coffee na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang kape na nagtataglay ng kompletong vitamins at nutrients na magpapasigla sa iyong araw. Alam mo ba mga kaibigan na ang probiotics ay isang non-digestible compound na nagpapalusog ng good bacteria sa tiyan at tumutulog magparami ng good bacteria? Sa pag-aaral, ang psyllium na nasa DTX 500 coffee o isa sa main ingredients ng DTX coffee mix ay may probiotic effect. O ibig sabihin mga kaibigan, ang psyllium husk na nandyan ay katulad ng probiotics o prebiotics na nagpaparami ng good bacteria at nagpapahealthy sa good bacteria para tayo ay magkakaroon ng healthy digestive system. Ganun din ang epekto ng psyllium husk na nandyan sa DTX 500. Nagpapaganda din ng digestive system at ang kagandahan mga kaibigan, pinapalakas ang ating tiyan mga kaibigan. Yan ang kagandahan no, ng kape. O, ano ba ang kape mo? O, diba? Ito yung napakainam na kape dahil pinapaganda ang digestive system. Kaya po sa mga kabayan natin na lagi ng bloated, sa mga kabayan po natin na constipated, nagkakaroon na ng GERD, at kapag kumakain kahit isang kutsara pa lang, nako, parang puno na ang pakiramdam sa tiyan, mag-DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, hindi lang po psyllium ang nandyan o psyllium husk, andyan pa ang chia seeds na nakita sa pag-aaral kung pagpapapayat o pagpapabawas ng timbang ang iyong hinahanap. Ito ang kailangan dahil ang chia seeds nakita sa pag-aaral na nagtatanggal ito ng sobrang taba ng ating katawan. Nandyan na yan sa DTX Coffee Mix. At kung antioxidant naman ang ating kailangan para ma-maintain ang healthy ng mga selula, ma-maintain ang healthy na katawan, ang DTX Coffee Mix ay may taglay din na D-sugared sugared cane at ampalaya na kompleto sa antioxidant para protektado tayo araw-araw. Dito ka na sa kape na nakakatulong protektahan ang ating katawan. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500 Health Alert.
6: Kung gusto mo at hinahanap mo ang perpekto na kombinasyon, mag DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C ang alkaline na vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lagi nating inuulit-ulit para hindi po tayo mapeke at sigurado po ang ating iniinom na DTX 500 na napakarami ng natulungan Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar kasi siguradong legit yan. At kung pupunta ka sa mga online shop, Shopee at Lazada, hanapin lang ang Klinika di Alternativo Shop. Pwede po kayo mag-order, door-to-door po yung ihahatid sa inyo. So makabayan po natin ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na kung vitamin C naman ang ating hinahanap para maiwasan ang paghina ng ating resistensya. At vitamin C, makaibigan, na nagpapalakas ng immune system. Vitamin C na mayroong anti-histamine effect para mapalakas ang ating baga at tumutulong maiwasan ang panglalabo ng mga mata. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C. A Mighty C, isang alkaline vitamin C na kahit inumin mo bago kumain, hindi mahapdi sa tiyan. Ito yung vitamin C na alkaline kaya tumutulong maiwasan ang pagrupok ng mga buto at pananakit ng mga buto. Mighty C, ang alkaline vitamin C, mabibili na sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar. Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at DTX Coffee Mix.
1: DTX 500 Health Alert! DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
10: DTX 500.
13: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
10: DTX 500.
1: Bibili sa mga butika.
10: DTX 500.
1: DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix, mga kaibigan, ang healthy na kape na mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Na every time humihigop ka nito, ay hindi lang yung sarap, yung bango ng kape na meron pong health benefits. Dahil po, mga kaibigan, every higop mo dito, madadala ang chia seeds na puno sa vitamins, minerals at omega-3 fatty acid na kailangan po ng ating mga puso. Ito yung kape na nagpapalakas ng iyong puso dahil po sa chia seed. At every higop mo nito, madadala na rin ang psyllium husk. Saan tumutulong para mapahealthy at mapaganda ang ating digestion o digestive system. Alam mo ba, mga kaibigan, na ang healthy na digestive system ang isa sa kailangan para maabsorb ng maayos ang mga nutrients. At ang healthy digestive system ay meron pong maraming good bacteria na tumutulong din mapalakas ang ating immune system. At kapag nakainom ka ng DTX Coffee Mix, lahat ng yan ay napapalakas. good bacteria ay napapadami. Kaya healthy digestion at healthy immune system ang makukuha mo kapag araw-araw ka na naka DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lagi nating inuulit-ulit ha. Ingat po tayo. Medyo dumadami talaga ngayon ang nag-message sa atin pong page about sa PK na DTX 500. Ang dami kasi nilang modus, mga kaibigan. Ang dami nilang modus, no? Pinabababaan ang price, mababa na nga, nagbabuy one, take one pa. Ang problema lang, hindi mo alam kung ano ang laman. Oh, di ba? Kasi lagyan lang label, nakabuti. Lagyan ng label, lagyan ng soft gel na kulay yellow na maliliit. Oh, sa bote, pagkatapos, silyuhan. Oh, ibinta sa'yo, buy one, take one. Oh, yung 1.3 million na antioxidant na nandyan sa original DTX 500. Original, makaibigan, na produkto ng Clinica di Alternativo. Hindi mo yun makukuha kapag napeke ka, mga kaibigan. Kaya ingat-ingat po tayo. Mas maganda para makasigurado at legit ang ating mabili. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalo-lalo dito sa ano ha, sa Bayumbong. Puntahan, radyo natin. Available po ang original na DTX 500, kape at ating Mighty C Alkaline Vitamin C. At sa lahat ng butika dito po sa Bayumbong. At dito naman sa Sulano, puntahan po ang Big Sound FM ng Sulano at mga pharmacy. Dahil available po lahat dyan ang ating mga product na legit at original. Dito naman sa Tugigaraw, available din sa ano, sa Big Sound FM, Magic FM at sa lahat ng mga pharmacy, lalong-lalo din dito sa Isabela City. Para makasigurado na legit at epektibo ang ating mabili, mga kaibigan. At sa mga kaibigan natin na may katanungan, pwede nyo rin pong bisitahan at message ang ating page, DTX 500 Luzon. Dahil mga kaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy po ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500 na araw-araw binibigyan talaga natin ng time ang pagbibigay ng health information kasi kaming mga naturopath, makaibigan, no? We are classified as doctor, as teacher. Education before medication. Ayan po yung binibigay namin. Kaya binibigyan talaga ng oras ang pagbibigay sa inyo ng information. Kaya abangan po ito every 9 to 9.30 in the morning para mapuno tayo ng kalamang pangkalusugan. Huwag kalimutan, makaibigan, ang tamang pagkain, saktong tubig, saktong tulog, makaibigan, ay kailangan para po sa malusog na pangangatawan. At ang pag-exercise, huwag kalimutan, kasabay ang DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C Alkaline Vitamin C, ma-achieve natin ang healthy na pangangatawan. God bless sa ating lahat, makaibigan, at nawa po ang Panginoon at tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: DTX 500 Health Alert! DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang Vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
16: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at makas ang pangangatawan ko.
15: DTX 500, bibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.

bata at matanda, Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibilis sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.

0: ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
1: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit sa jewelry loan ng FICO Bank, kalumapit.
2: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
1: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
2: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
1: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banco Central ng Pilipinas.

0: walang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sardinas na super sariwa, super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na! Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
6: Magandang balita mga ka-FICO! Maaari ka nang magdeposito, mag-withdraw, magbayad ng loan, o mag-fund transfer sa iyong FICO Bank account kahit saang sangay nito. Less hassle at mas pinabilis ang FICO Bank transactions mo ngayon ka-FICO. Hangad namin ang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa inyo. Bumisita na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
8: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Limuel Sonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
9: Pabibili sa Bionic Health Care Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
11: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
12: Disadeco?
11: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
12: Wow, ano namang meron dyan?
11: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
12: Oh, swabe yan ah.
11: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
12: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
11: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
12: Paano mo naman nasabi?
11: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mar-

0: the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco?
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umuli.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagi itong tinatamatin na cholesterol na nagpapara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatamatin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nagpunta na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo.

0: pusili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom ka si Manghan, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Xili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamagala sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamagala unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom na mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara Awanti Opera. O, di ba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Meron tayong mga supplement to, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at type na magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa 6 na araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin, ha, subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
4: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo. Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Baby, say mama. One more time. Say mama.
7: Hindi pa man sila makapagsalita.
8: Bilang nanay, gets na gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
9: YummyVit ES2 Oral Drops. YummyVit ES2 Oral Drops. My vitamins B1, B2, B6, and B12. Lost or in.
10: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
12: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
13: DTX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
14: Ang DTX 500! Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan! DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butik. DTX 500.
15: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
14: DTX 500 mabibili sa mga butika.
16: Let's get back to the music.
17: Number one for today's hits and all-time favorites.
18: Sweet 97.7.

Magandang tanghali sa mga taga-subaybay natin dito sa ating paboritong segment ng The Noontime Prime. Ayan, alas 11, pasado na naman mga sweethearts at isa lang ang ibig sabihin niyan, tayo ay nakalive na naman sa mga sandaling ito sa ating official Facebook page. Ayan, paramdam muna kayo mga suki. Nasaan na yung mga suki ko dito? Si Oka Vlog, ayan. Ready na ba siya? Si Mary Rose Padre Rafael, nagparamdam bigla. It's been a while. It's been ages. Ayan, hello Ate Mary Rose, maraming salamat for keeping me company. And to Dandy Milio. Ayan, tama ba? Milo, Milio. Milio, Milo. Medyo malabo na paningin ko. Milo na lang. Emilio pala, okay. Ramos Juvel Jesus says, good morning DJ Lee. Ayan, na-miss ko rin si, si Sir Chief. Ayan, medyo matagal-tagal na rin hindi nagme-message, nagko-comment. Ayan, mukhang na busy. Ayan, busy-busy sa pagbabantay. Ayan, pagbabantay ng alien. May binabantay. Siyempre yun ang trabaho niya bilang chief, o, diba? Security, eh. Right? 18 after 11 in the morning at oras naman para sa ating, of course, paboritong segment ng ating program, ang Dear DJ Lee segment. Ibig sabihin, meron naman tayong letter na babasahin sa ere para naman may kapulutan na naman ang aral ang ating mga sweethearts. Lalo na yung mga makaka-relate sa kwento ng ating letter sender. Okay, umpisa na ba natin? Oo, huwag na natin pagtagalin. Pero bago yan, nga pala. Singit ko lang, ang ating minamahal na mga taga-Kalaokan Elementary School. Ang kanilang coach na si Sir Ray at siyempre yung isa pang coach, Ma'am Arlene Romero. Happy, happy listening sa kanilang mga anchor, sa kanilang radio broadcasting team or teams. Okay, make that plural. Ayan, kasi may Filipino, may English pa. Ayan, sa Filipino si Arvin. Ayan, very promising. At ganoon din naman sa English si Fritz Siana. Have a good time watching. Ayan, aral mabuti at practice pag may time, okay? Okay, see you later. Okay, 2:30. Alligator joke. Yes, I'm gonna be with them again, okay? With the entire broadcasting team of Kalaokan. Ayan, para sa aming session this afternoon. Ayan. And of course, eto na. Huwag na natin pagtagalin. Okay? So, what's not to keep each other waiting? We're gonna read the letter now. Okay? And the letter reads, Dear DJ

First of all, I want to greet you a pleasant morning. I always listen to your show, especially the Noontime Prime, lalong-lalo na po ang segment ninyong Dear DJ Lee. I am 20 years old at tawagin mo na lamang akong Melanie. At my age, DJ, hindi ko pa po na-experience ang magkaroon ng boyfriend. I have suitors, pero hanggang friendship na lang po muna ang kaya kong ibigay sa kanila. Until I met this guy named Jay. Jay is 22 years old at barkada po siya ng pinsan ko na ipinakilala niya sa akin. Sa first meeting pa lang po namin ni Jay, magaan na po agad ang loob ko sa kanya. I'm being myself whenever he's around. At lumabas din ang pagkakalog ko sa kanya. Kahit na may pagkasuplada ako kung tutuusin sa mga taong hindi ko pa lubusang kilala. But not with Jay, DJ. For some reason, ang gaan-gaan po talaga ng loob ko sa kanya. Lagi po siyang dumadalaw sa amin. May 4 months na po. Hindi naman po siya nanliligaw. Tila kaibigan lang ang turing niya sa akin. Until one day, noong dumalaw siya sa amin, nagkataong nandoon ang aking auntie na tinukso kami. Nakisakay naman po kami pareho ni Jay at nagtawagan pa nga kaming loves para lang aliwin ang aming auntie. Hanggang sa ngayon, yun na po ang aming naging tawagan.

Hanggang sa dumating ang puntong I found myself na nade-develop na ang damdamin ko para sa kanya. I will admit, mahal ko na po yata siya, DJ. But I still have plans for my family. Hindi po kasama sa plano ko ang magkaroon ng boyfriend. Kaya nga po, nagsisikap ako na makatapos ng pag-aaral. I am a working student and on my fourth year in college. One more thing, hindi naman po siya naliligaw sa akin, DJ. Gusto ko pa rin pong ipagpatuloy na lang ang friendship namin. Kaso naguguluhan po ako because the more na nakikita ko siya, the more na nade-develop ang feelings ko para sa kanya. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Dapat ko po ba siyang iwasan? Sigurado naman po ako na magiging katakataka kung bigla ko na lang siyang iiwasan. I mean, katakataka para sa kanya. At unfair din iyon sa kanya. Sana po'y mapagpayuhan ninyo ako at ng inyong mga tagapakinig. Thank you and more power.

11:42 on the clock, and what do you have to share at this very moment? Okay, as far as our letter sender's problem is concerned, well, it's all about balancing studies and what do you call this relationship actually. Ah, wala pa naman siya sa puntong nasa relationship or something kasi nga nasa ano pa lang siya, aha, crossroads pa lang siya. Hindi niya alam kung ipo-person niya ba yung kanya nararamdaman sa guy o magfo-focus lang sa pag-aaral kasi may ambition siya, alright? As a fourth year college student, ayan, gusto niya muna magtapos, ayaw niya muna makipag-boyfriend. Yun nga lang, may feelings daw siya sa guy. So, anong problema kaya ang malaki ni Melanie? Well, unang-una, Melanie, i-prioritize ang pag-aaral. Yan naman ang payo sa atin madalas, ano, ng mga nakatatanda sa atin, lalo ng mga magulang natin, di ba? Lalo't nasa fourth year ka na, huling taon muna sa kolehiyo. Ayan. So maganda sigurong i-prioritize muna yung pag-aaral. Pero it doesn't mean na isasantabi mo na ang love life. Okay? There's always a time for everything as they say. Pero ito na yung ating may ipapayo kay Melanie. Alright? Melanie, listen up.

O pwedeng hindi lang naman ikaw ang nakakaramdam ng feelings na sinasabi mo. Yan. Malaki ang posibilidad na the feeling is mutual. Dahil sinasabi mong wala ka pang karanasan sa pag-ibig, ang kaibigan mo ay maaaring ganoon din. Yung guy na si Jay. Kaya hindi siya makapagpahayag. Yun nga lang, hindi siya makapagpahayag ng kanyang nararamdaman para sa'yo. Siguro tumatiming lang. Sa palagay ko kasi wala namang isang lalaki ang mag-aaksaya ng panahon o magtitiyagang bumisita, no? Sa lugar ng babae kung wala siyang pakay. O, di ba? Alam na alam eh, no? So, galawang lalaki yan. Kung wala siyang pakay sa isang girl, eh, hindi niya bibisitahin ito. Pero, according to your letter, okay, according to you, Melanie, eh, madalas siyang bumibisita. So, it only goes to show na meron siya kahit papano nararamdaman. Ang una talaga, eh, pakikipagkaibigan ng pakay ng isang lalaki. Wala namang masama doon. Tulad mo, gusto mo ring makipagkaibigan sa kanya dahil may feelings ka, di ba? Para sa kanya. Subalit hindi mo nais na bigyang laya pa ito dahil mayroon ka kamong ambisyon sa buhay. Lalo't nasa fourth year college ka na, di ba? So, palagay ko hindi naman masama ang umibig. Dalaga ka naman, Melanie, at normal lang para sa isang katulad mo na magkagusto sa isang lalaki. Lalo't mabait. Lalo't nasa kanya ang mga hinahanap mong katangian. Yun pala yun. Ayan, nagbibigay inspirasyon din naman kasi ang ganitong bagay sa pag-aaral. So kung kaya mong balansehin at manligaw sa'yo si Guy, one of these days, malaya ka naman sagutin siya. Kung yun ang isinisigaw ng puso mo, meron ka ring feelings para kay Guy, just follow your heart. Walang masama ron. Yun nga lang, kailangan ng balance between the two, di ba? Yung heart tsaka mind natin. Sometimes yung mind overpower ang heart. Other times yung heart naman overpower yung mind. Nagiging padalos-dalos. Pero sabi nga, dapat kaya nga nilikha tayo na mas mataas ang ulo kaysa sa puso, di ba? So, pairalin pa rin yung mind. Ayan. Hayaan mo naman siguro mahinog ang pagkakaibigan ninyong dalawa, Melanie. Alright? It's too soon to be thinking of, you know, getting into a relationship or something. Let it come naturally. If it's time, it will come. You know, it will just happen. Diba? Nasa period pa kayo malamang ng getting to know each other. Alright? Getting along, so to speak. Siguro, when the right time comes and it will just, you know, come without you asking for it, without you chasing it, that's the perfect time to say yes. Kung maging magkasintahan man kayo, Melanie, hindi naman kayo pakakasal kaagad, di ba? Naturalmente, kikilalanin nyo pa rin ang isa't isa. So, mahirap naman kung padalos-dalos. Ayan, kaka-on nyo lang tapos nagpakasal agad kayo. Sa bagay, case-by-case basis naman yan. What works for Juan might not work for Pedro, di ba? So, iba-ibang kaso talaga. So, meron yung iba nagpapakasal na agad kasi sure na sila. Besides, nasa age na rin. Nasa marrying age. In your case, it will take some time pa bago ma-reach ang stage na yan. Alright. Ba't ba napunta tayo sa kasal agad, ano? Sana all pinag-uusapan kasal na agad. Ayan, hindi pa nga niya boyfriend yung guy, ano? Hindi. Ako na may advance lang mag-isip, di ba? Wala namang masama ron. Sorry na. Asawa agad, DJ Lee, ano ka ba? Anyway, sabi ni Mari V. Alvarez, DJ Foxy Heather, good FTSM, pabati naman kami dito ni Summer Rain dito sa Sampaloc. Ayan, song request is Hold On by Wilson Phillips. Aba, favorite ni DJ Foxy Heather ang song na to. It's been a while since the last time we heard it playing. So I'm gonna play it right after my spiel, o, di ba? Just enjoy listening there, DJ Foxy Heather. When will you be back home? Oh, diba? Miss ka na ng mga listeners mo. Kailan ka babalik sa ano, sa Sweet Rockin' Mix? At siyempre sa Sweet Delight, ah, diba? JTD says, good day, pa-play naman ng Uptown Girl. Yun nga lang, original yung na-i-play ko, Doc JTD, hindi Westlife.
For some reason, we've lost our copy of Westlife's version of the song. Okay, what we have here is just the original version, unfortunately. But I hope you liked it too. Nothing beats the original, as they say, after all, diba? Alright, at this point, I would like to take this opportunity to thank our letter sender, Melanie, for sharing with us her story. Ayan, sana ay makapag-desisyon ka ng tama sa buhay, Melanie. Ayan, lalo na sa fourth year ka na ng iyong college life. Ayan, sana magtagumpay ka sa iyong karera at sana ay sumunod ang isang masayang love life. O, diba? Para kumpleto na. At this point in time, let me give you, alright, Wilson Phillips. Alright, hold on. As requested by our very own DJ Foxy Heather. Para sa lahat ng mga taga-subaybay ni DJ Foxy Heather, ayan, palapit ang August. Ayan, magbabalik na po sa ere. Sa himpapawid si DJ Foxy Heather, come August. Ayan, sana first week pala ng August, makauwi na siya. At na makapagpatuloy na ang sweet rockin' mix. In the meantime, let's hear it from Wilson Phillips. Okay, this one's dedicated to Summer Rain and her mom, DJ Foxy Heather. Have a good time, both of you.

Magandang hali, narito ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Filipino Star ngayon. Hindi lamang basta banta kundi planadong pagpatay umano ang assassination threat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itinuturing ng National Bureau of Investigation o NBI bilang seryosong banta sa pambansang seguridad. Ayon kay Matibag, ang naturang pagbabanta ay bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon ng NBI at tinatrato na hindi lamang simpleng banta kundi isang aktwal na plano laban kay PBBM. Binigyan din ni Matibag na hindi nagtatapos sa kasong kriminal ang trabaho ng NBI. Bukod sa reklamong grave threats at inciting to sedition na nakabinbin sa Department of Justice, binuuri ng Special Task Force para ipagpatuloy ang investigasyon, pagmomonitor at pagtugon sa mga ulat na nangangailangan ng agarang aksyon. Yan ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Filipino Star ngayon. Ito po si Andy De Leon, ang inyong naging tagapagbalita.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.

0: sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
2: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
1: They offer frozen meat.
3: DJX 500.
4: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take off, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500.
5: Bibili sa mga buti.
3: DTX 500.
5: DTX 500.
3: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan. Pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang pandama. DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butika.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

All right, the song that has obviously resurrected from the grave, so to speak, all right? That was a hit back in the 90s, courtesy of NSYNC, only here on the second to the last hour of the Noontime Prime, okay? Where you've got me still, your company all the way till 2. Okay, DJ Lee, nakasalo ninyo sa inyong pananghalian. Ayan, o, diba? Nag-resurrect itong kantang ito ng NSYNC dahil sa TikTok, all right? At dahil dance craze uli siya, all right? After so many years, trending na trending pa rin, di ba? That's why I had to play something like that just to, you know, make you feel like dancing again. Di ba? Pakitaas ang kamay ng mga pinapractice ang sayaw na to. Di ba lang, ang dami na natin napanood na versions, iba't ibang versions ang dance na to. Actually, may mga entry din ng mga celebrity, di ba? Kahit mga non-celebrity na katulad ni... Hindi, celebrity pala siya. Si Sadiri Alvarez Kakusane. Celebrity. Yung aking insa na si Alex Napico. Ganyan. Kailan kaya mag-e-entry? Ayan. Ito yung mga batang 90s eh. Feeling ko meron din silang entry. Hindi ko palang napapanood siguro. Alright. I want you back ng NSYNC. Nako. Ako medyo nangangamote ako sa pag, ano, pag kuha nung steps. Papaturo muna ako kay Sadiri Alvarez. So, one of these days magugulat na lang kayo, may entry na rin ako. Kami ni DJ Foxy Heather. Panahon namin to eh. Alright, si DJ Nathan, ewan ko lang kung masasayaw niya rin to. Ayan, try natin DJ Nathan one time. May kahirapan eh, komplikado yung steps. Anyway, moving on, let's hear it from Cup of Joe. And this one is called The Multo. Ayan, para sa lahat ng mga minumulto pa rin ang kanilang nakaraan. Ito ang song para sa inyo. Enjoy!

0: ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pauli Arco Capsule. Naramdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agulik sa OBR ko, Capsule, maganda talaga.
2: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pauli Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
3: PDA or Pauli Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
4: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila. Nang YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
5: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.

0: laban.
1: Ako si Ginang Adena. 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Eldridge Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya. And Adindada's Meat Shop.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pauli Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dubinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villa Casa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villa Casa today. Your beauty home staycation.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Pugao. Kumusta po ang inyong umaga? Inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa last year, man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, sir, ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na, hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir, ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ang ginagawa sa katawan, nagpapaputs.

0: isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung patuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, Brands. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victorino D, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, Ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag madumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, Ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Ganoon po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntun ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: Pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bili sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, Android Max Coffee.
4: Kape na.
5: Sana lagi.
3: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Hawaiian, Jones, Cebu, and Alicia.
10: Oh, yes, so

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon mga sweethearts, oras po natin 2:30 na. And that time check is brought to you by MX3, tunay, natural at original. Today's best mix.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: 81 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun yung pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
5: Tama.
4: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ayan na. Dumating na sila.
7: Ha? Dumating na ang alin, Mare? Nakakatakot naman yan.
6: Dumating na ang mga bayarin namin, Mare. Scary sa laki. Tapos, may kailangan din akong bayaran na utang. Ay, nako.
7: Mare, huwag ka nang matakot. Kapag kulang ang budget, sa jewelry loan ng FICO Bank kalumapit. Alam mo bang sulit ang pagsasangla ng alahas dito? Dahil mataas ang kanilang appraisal sa alahas at napakababa pa ng interest.
6: Naku, Mare, hindi kaya kahindik-hindik naman na charges ang ikakaltas nila sa perang pinagsanglaan ko?
7: Very wrong ka dyan, Mare. Dahil wala silang ikinakaltas na service charge at hidden charges. Kaya check na solve ang problema mo.
6: Wow! Problem solved nga talaga, Mare. Oh, siya. Magbibihis na ako at magsasangla na ako ng alahas sa FICO Bank.
8: Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Calao West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.
10: Na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Pinilis sa mga DTX 500.
11: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
10: DTX 500, sa mga butika.
12: Skate Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing.
13: Services offer facial classics, anti-aging treatment, Botox, micro-Botox, sclerotherapy, Rex, fillers, plasma lifting, non-surgical hair restoration therapy, cosmetic surgery procedures, and non-surgical services. Facials, IV nutrient drips, intensive underarm whitening, pink intimate whitening, organic five-step bleach, organic chemical peel, diode laser hair removal, fractional laser, and the old laser, Lifterra, face and body contouring, RF lipocavi, mesolipo, Botox contouring, skin boosters, and PRP stem cell therapy.
14: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center is at the second floor of the Philippine Business Bank, Cedar Road Center East, Santiago City, and is open from Monday to Saturday from 10 a.m. to 7 p.m. For inquiries, call and text 0917-574-1876 or 095.

0: We, as one nation, have prayed the 3 o'clock prayer. May this be a habit as we all join and pray the 3 o'clock prayer daily here at DWMX.
1: Sweet 97.7.
2: DJX 500.
3: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, si Stadibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DJX 500. Bibili sa mga buti. DJX 500. DJX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DJX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DJX 500 ka. Pandama. DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
5: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
6: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
7: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mangan

0: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
1: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kailangan natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung patuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. Bionic Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Bibigyan ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And himindam mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, Ma'am, Prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit codes, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntun ng kalawang pangkalusugan, yung lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
4: It's the Supercharger Show. Let's start the party.

0: Hello.
1: Hi.
2: Hello. It's a song from Vinny called Cherry on Top, and that song's brought to you by
0: Fico Bank.
2: Ang bangkong may puso.
0: Magandang hapon, mga sweeters. Tayo po'y naka-live sa ating official Facebook page. That is Street 97.7 FM, Santiago City.
2: And by the way, it's already 3:15 and the time check's brought to you by Disa Deco. Tested by time in making lives better. Oh, alam ko.
0: Ano?
2: Papapalitan mo to sa akin.
0: Hindi!
2: Gusto mo ba yan, cherry on top?
0: Okay lang.
2: Mini ka pa rin ba hanggang ngayon o Yumi ka na?
0: Yumi!
2: Ay, Yumi ka na ngayon!
0: Ako si Yumi Megan. Sino ba yung...
2: Hala, ako yun
0: bias
2: eh!
0: Mo? Ay, ikaw ba? Ay, ikaw ba si Megan? Gusto ko yung maldita. Gusto ko yung nang aapin, nang bubuli.
2: Ako rin! Hindi kaya nga meron akong ano, bumili ako nung parang buhok-buhok niya, yung parang longganisa.
0: Ah, oo.
2: So that, di ba?
0: Ooh, nice.
2: DJ Luna, bumakas ka na ba? Hindi.
0: Bumakas!
2: Actually, hindi pa. Hindi sa kahit saan, pero sa bahay kanina, oo.
0: Anong bakas ba? Ay, umakit yung mga viewers natin ngayon. Ang dami na nila ngayon.
2: Hindi DJ Chino. Kapag ka nag-i-event ba, DJ Chino, hindi ka nag-iiwan ng bakas.
0: Nag-iiwan?
2: Like?
0: Hindi ko masyadong gets. Oh my gosh!
2: Sandali nga, parang gusto ko na nga talagang palitan
0: dito.
2: Para mag-gets mo.
0: Sige.
2: Oh, kasi hindi naman kasi natin pwedeng sabihin yun on air kasi baka malay mo may mga kumakain ganyan.
0: Ah, okay, oh. Gets ko na. Sige, sige. Matagal kang bumakas, di ba?
2: Oo.
0: Oh. Gets ko na nga, di ba?
2: Ikaw din, di ba?
0: Oo, for the yoga yung eksena kapag ganyan.
2: Yes, kasi nga si DJ Chino ay...
0: Ano?
2: Cute.
0: Hello? Hindi ko narinig.
2: Wala. Sabi niya, the bomb has been planted. Oo, kanina sa bahay lang yun. Ha? Hindi sa kahit saan. At least, di ba, hindi ko dinadala sa kahit saan. For today!
0: Ako mamaya siguro.
2: Ibang usapan yung mga kinabukasan pa. Dito.
0: Oo, kasi kumain ako ng matatamis ngayon. Tapos parang hindi masyadong nagusto ng aking chan.
2: Well, it's okay, DJ Chino. Ganun talaga. Para naman, ano? Para, anong tawag dun? Para
0: ano?
2: Makapag-detox ka.
0: Ah, gusto ko yun.
2: Detox? Parang
0: kailangan ko din talaga na, yun nga, mag-detox. Oo, kung kailangan linisin. Ah?
2: Ah? So, ano na?
0: Uy, happy Wednesday, DJ. Ayan, makulit. Nandito yung isang makulit.
2: Yeah, nandito na si Sir Jupiter Jacinto. Ang pinakamalaking planeta sa solar system.
0: Ay, talaga ba? Jupiter ba yun?
2: Oo.
0: Power. Malaki ka pala, kuya.
2: Hi!
0: Ba't ganun? Parang iba.
2: Diba? Ito pa, sabi pa ni Ken, di mo sure, suki ka sa bahay ni Papa Jay. Oo, kasi kami nagpa-practice kami doon sa bahay nila Papa Jay. Ay, minsan, bigla-bigla na lang daw akong nawawala. O kaya pagka alam nilang natahimik na ako, alam mo na. Nanahimik na, tapos mamaya bigla na lang maglalaho, gano'n. Tapos mamaya kapag ka okay na ulit, hyper na tayo ulit.
0: Yung medyo tahimik, tapos pawis-pawis, gano'n ba yun?
2: Yung sunggar.
0: Natry mo na ba? Natry mo na ba yung na, alam mo yun, yung gustong-gusto mo nang bumakas, kaso nasa biyahe ka pa?
2: Ay, oh!
0: Ang hirap na, di ba?
2: Ano ba to? Usapang bakas.
0: Ilong pisan kasi ni Ken, oh.
2: Kaya nga, mahirap talaga yung DJ Chino. Diba? Isipin mo, saan ka kukuha ng pamunas, panghugas, at saan ka papuesto?
0: Kaya nga, medyo uncomfortable talaga. Eh, hindi pala medyo, uncomfortable talaga siya.
2: Talaga? Yung alam mo yung ano, bakit kaya tahimik to? Kanina ang ingay-ingay. Tapos ang lamig-lamig nung aircon nung sasakyan, tapos pinagpapawisan ka. Alam mo na ako pagka ganon. Tapos yung pawis niya malamig.
0: Agtutukil.
2: Alam na, alam mo ah. Ay, si Sir Jupiter daw malaki daw talaga.
0: Ang ang planeta na Jupiter.
2: Ang planeta ang Jupiter, oo.
0: Sige, gusto mo yan, kuya.
2: Sabi mo yan eh.
0: Ano pag-usapan natin? Sige, ilapag nyo yan. Meron ba tayong topic ngayon? Or kayo guys, kung meron kayong gustong chika, edi go.
2: Hindi pa pumapasok yung mga kasamahan ko eh.
0: Sige. Ayaw nga, wala pa si Ate Gracie.
2: Si Ate Gracie kasi, ano siya ngayon, medyo busy. Kasi birthday ng kanyang darling.
0: Kailan kaya ako magkakaroon ng matatawag na darling?
2: Darling. Ano mga tawag mo sa kanila dati?
0: Dati?
2: Ibig sabihin, meron ka ng baby, meron ka ng love, meron ka ng mahal. So, ang wala na lang ngayon ay darling.
0: Wala pang darling. Wala pang darling.
2: Sige. Malay mo, maranasan mo yan one time ulit. Darling naman ang itatawag mo. Isisend ko. Kanino ko na ulit ito isisend?
0: Sa group chat ninyo. Walang racket ngayon si DJ Luna, sabi ni Kuya Jupiter. Ganun talaga, kuya. Minsan kasi, kailangan din magpahinga.
2: Ano gusto mo? Trabaho ako ng trabaho.
0: Kaya hindi naman araw-araw, Pasko. Ano ka ba?
2: Tsaka ano, itong July and August talaga, ito yung pinaghahandaan namin. Kasi di ba may mga peak season kami tinatawag. At kapag ka-peak season, doon kami nag-iipon. Ibig sabihin na kapag ka-peak season, dahil marami kang kita, gastos ka lang din ng gastos. Hindi. Kailangan magtabi kasi meron kaming tinatawag na gawat season. Yung ano talaga, yung as in, wala.
0: Kasi latata. At saka August nga, no? Tama yun. No?
2: July and August, yun yung tinatawag nilang gawat season. Pero ngayon, kahit pa paano, meron pa rin naman.
0: May mga pumapasok pa unti-unti.
2: Oo. Marami pa rin, DJ Chino. Kailangan natin yun eh. O kaya magpabook na kayo, ha? Siguro minsan kasi sa akin, meron kasing mga nagpapadiscount sa akin, ganun. Ako kasi, si take it or leave it lang. Wala bang discount dyan, ganito, ganyan. Kasi ganito po, ganyan, ganito. Ibig sabihin nun, hindi na kita di-discount. It's either you take it or leave it. Ganon. Kasi, meron kasi sa sistema ko.
0: Marami pa sistema.
2: Minsan kapag ka sa isang event, si DJ Luna ang kinuha nilang singer or host. Siguro big time yung client. Yung mga ganon na ano ba? May mga ganon na, you know. Ala, saan ko na to ilalagay?
0: Sa group chat ata ninyo, di ko alam. Oo. Pero anyway, ano pa ba? Hoy! Saan napunta yung mga viewers natin? Ba't kayo nagsilaya siya? Nakakaloka kayo?
2: Alam mo yung viewers natin, dalawa. Tayo yun.
0: tayo na lang. Okay lang yan. May mga ganun talaga yung mataong hindi nag-stay. So, sanina kami, guys.
2: Well, it's okay, diba?
0: Yung iba sa una lang talaga magaling. Kagaya kanina, dami-dami nila. Tapos bigla na lang nawala.
2: Bakit kaya? Bakit?
0: Ba't sa una lang sila magaling?
2: Alam mo, kahapon, ang dami nila.
0: Ay, ang dami nila kahapon.
2: At hinahanap ka nila kahapon.
0: Ganun talaga.
2: Ngayon nandito ka, wala na naman sila, di ba? Why? Why oh why? Kapag wala yung isang tao, hinahanap-hanap ninyo, pero kapag ka nandito na, binabalawala nyo naman.
0: Tama lang yun. Ay, magbigay nga kayo. Anong pag-uusapan kayo natin?
2: Kahapon kasi, hindi, hinihintay ko pa kasi na pumasok kung sino man yung gustong pumasok dyan.
0: Ay, may papasok.
2: Hindi, sa live natin. Ay. Meron akong hinihintay na papasok. Parang bibigay siya ngayon ng topic natin. Baka busy pa siya ngayon. Kilala mo yung ano, yung nagko-comment sa atin last week.
0: Uh-oh.
2: Yung si Sir Sam.
0: Oo nga.
2: Actually, meron akong ilalagay dito na isang song na gusto niyang pag-usapan natin. Which is mamaya sana pag meron siya. Pero pwede na siguro nating umpisahan.
0: Ikaw, or mamaya, hindi ko alam.
2: Kahit ano.
0: Hoy! Ano na, wala. Shoutout! Shoutout sa mga nakikinig sa atin sa El Torogi. Hello po sa inyo.
2: And speaking of nakikinig sa mga stores natin dyan na nakikinig, yung sa may Central Department Store ay nanonood at nakikinig sila kahapon.
0: Oy, bonggang-bongga.
2: Kung naalala ko at kung tama man, ang pagkakaalala ko, si Lester daw siya.
0: Kilala ko si Lester. Oo, yung parang ano ba to?
2: sabi niya ano...
0: Ambassador ng Samon, Samon Financing.
2: Yes, oo. Oh, oh.
0: Si Wariwap.
2: Sabi niya, pogi daw siya.
0: Ba't pag napapadal ako sa Central Department Store, parang walang nakikisang pogi.
2: Baka naman nagtatago.
0: Ah, baka absent. Oh, absent si Lester noon.
2: So, nasan na nga si Lester?
0: Oh, lumabas ka na. Kung nakikinig ka ngayon.
2: Wow, lumabas talaga. Kanina, gusto mo lang pumasok sa live. Ngayon naman, kailangan lumabas naman siya.
0: Ano na? Sino pa bibabatiin natin?
2: Ah, gusto ko lang din sanang batiin. Pamilya ko, artista na po. Wala akong maiisip na topic. Why?
0: Di ko alam, pero okay lang din mamaya. Pag-usapan natin yung kay Sam.
2: Yes,
0: okay lang din
2: niya. Yes, nasa huli ang pagsisisi, sabi.
0: Marami naman siguro nakaka-relate, diba? Kayo ba, guys, napatunayan nyo na ba na minsan nasa huli talaga yung pagsisisi?
2: Tanungin mo yung kapatid mo. Si Honey.
0: Oo.
2: Oh, kanina kasama ko kasi kanina.
0: Oo.
2: Parang hindi sa huli yung pagsisisi niya eh. Umpisa pa lang nagsisisi na siya.
0: Ano nga, akyat? Hindi kasi siya mahilig umakyat.
2: Oo, sabi nga niya, hindi siya bundok person. Siya
0: naalala
2: ay dagat.
0: Oo, naalala ko din dati nung yung isa may, dito sa may, ano ba to? Ramon? Rolling Hills. Nagpaiwan siya sa bago.
2: Actually, kinikwento niya yun kanina na ano daw, si kayo yung latan, dito yung naklatan, sabi niya ganun eh.
0: Oh, wala kasi sa plano yun, naka-slippers nga kami pero laban lang eh.
2: Tsaka sabi nga niya, mas madali nga daw yun yung sa may Rolling Hills kaysa dun sa pinuntahan namin kanina.
0: Oh, mas matarik?
2: Yes. Mas mahaba ang lakaran.
0: Oh.
2: Pero nag-enjoy siya. Nag-enjoy siya kasi may nakita siya dun ng mga maliliit na baboy Ramon na kulay itim.
0: Pwede nga lang
2: daw sana, iuwi daw niya. Tapos gagawin daw pet nung pamangkin mo.
0: Bawal ate.
2: Bawal talaga. Pero syempre, mag-comment na kayo, ha?
0: Oo. Nag-message si Kuya, si Kuya Joselito Borja.
2: Ano sabi niya dito? Magandang afternoon. Ay! Ano siya? Konya yun. DJ Chino at DJ Luna, pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Maraming salamat po mula kayo sa Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. In fairness dito kay Sir Joselito Borja, sobrang short na nung pagkati niya.
0: Dati mga pati yung mga Bienan ba yun? Ay, hindi Bienan.
2: Lahat, pati yung sa mga nasa barangay hall. Kabisado ko pa yun.
0: Pati yung kapitan na binabati, kaso hindi na pala kapitan yung binabati.
2: Nagbago na, ganun. Pero nasano na ata siya ngayon sa may peso. Kakilala ko din yung ibang mga kaano niya, ka-work niya doon. Isa doon ay si Sir Jays Benavise. Si Sir Jays ay, ang tali-talino nito. Hindi mo mauutakan yan. Ikaw ba, DJ Chino? Ikaw ba ay mautak?
0: Depende. Minsan pero
2: may hinuutakan mo kami.
0: Hindi, may mga times din na ako yung nauutakan.
2: Mm-hmm. Bakit? Pag-ibig na naman ba yan?
0: Ba't ang galing mo?
2: Ganun talaga, DJ Chino.
0: May mga bagay na, alam mo yun, yung strong ka. May mga tawag dito, pagkakataon rin na mahina ka, ganun. Normal lang naman.
2: So, do you think, DJ Chino, ikaw ay strong mas madalas? Or mas madalas kang weak?
0: Strong mas madalas, Kinaya ko nga na ilang beses akong iniwan, diba?
2: Sa bagay, diba?
0: Parang nasanay na nga ako eh.
2: Parang very basic na lang yun sa'yo.
0: Na dumadaan na lang sila sa buhay ko.
2: gusto mo ganun na lang talaga?
0: No.
2: Dapat
0: iba naman. Yung
2: mag-stay pa rin, diba? Yung kahit na anong mangyari, mag-stay pa rin naman sana sila.
0: Yung may taong ipaparealize sa'yo na masarap mabuhay sa mundo.
2: Meron naman, pero sa umpisa lang talaga magaling.
0: Yun nga yung nakakainis minsan. Yung sa umpisa lang sila magaling. Dapat consistent naman kayo.
2: Hindi. Meron pa nga may kakilala pa nga ako. Yung bigla-bigla na lang nawawala. Without any reason. Tapos magibigay ng rason, mali naman. Pagkisinungalingan. Tapos all of a sudden, makikita mo, kinasal na.
0: Ala! Kilala ko din ba yan?
2: Kilala mo.
0: Nag-host ba ako dyan?
2: Hindi.
0: Okay.
2: Pero kilala mo siya. Kilala ko rin siya. At kung nanonood man ngayon yung nag-i-stalk sa akin, hello. Alam mo yun, nagmamayday ako. Tapos, sa lahat ng stories ko, sabihin natin na nakaka-upload ko palang ganun, nakasin na. Tapos, take note, dalawang account. Take note sa personal account ko at sa page ko pa.
0: Ay, nagabang! At
2: bakit
0: Gracie,
2: ba?
0: Welcome sa ating live. You're late, pero sabi ni Luna, busy ka daw, no?
2: Oo, ay happy birthday nga po pala kay Kuya. Happy birthday to
0: happy
2: you.
0: Birthday.
2: Happy birthday. Oy. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ano natin? Ala, narinig na ating Gracie. Nagrarant ako eh. On air talaga.
0: Ay, gusto mo i-mention ko DJ Luna. Pwede naman po. Pwede nyo itago.
2: Hindi, yung ano, yung laging nakasin sa my day ko, gano'n. Kung sino man yung iniisip mo, hindi yon. Yung isa, yung ay. Partner. As in, dalawang account, nakasin sa story ko sa page at sa personal account. Pati sa mga stories ng kaibigan ko.
0: Uy! Alam, matindi.
2: Ewan ko ba? Ay ako, syempre, pakita ko, I'm so happy, jump. I'm so happy, jump clap. Miss Rachel. Alam mo yun.
0: Kantahan mo daw, Beb, sabi niya.
2: Ano?
0: Yun na yun. Yun na yun, Ate Chris.
2: Yung kanta? Ala, wait lang, kasi 3:31 na.
0: Oh, no,
2: sakto, actually, DJ Chino, yung kanta mamaya ni Sam Adore.
0: Boy.
2: Pwede nating i-play yun, ano? Meron akong nakalagay dito, pero sige, i-play natin yung kanta niya mamaya. It's a song called Nasa Huli Yung Pagsisisi.
0: Sige.
2: But for now, of course, sweetheart, it's already 3:31 on the clock and the time checks brought to you by Paudi Arco, Balik Sigla, Balik PDA. We'll be right back. Today's best mix. Sweet kind of 7.7. Wala bang sapat na gatas si Mami para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
1: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, Rush ID, printing and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
1: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: Yeah.
4: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villa Casa in Glorieta Subdivision, Dabinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villa Casa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villa Casa today. Your beauty home staycation.
5: DJX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DJX 500 Health Alert.
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule.

0: RTX Coffee Mix at May DC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Renato Teodoro, na-diagnose ako na may diabetes. Maraming nirecommend sa akin na pwede kong itake. Kaso ang problema ko, ang perang panggastos dahil medyo may kamahalan nito. Kaya naghanap ako ng bang pwedeng gamitin. At swerte naman ay may nagsabing pwede ang DTX 500, DTX Coffee at Mighty C. Pag pinagsabay mo itong tatlo, ay nagiging mabilis at maganda ang epekto nito laban sa diabetes. Nag-try ako kasi kayang-kaya lang naman. Mura lang siya at nung sinubukan ko, umaba ang aking sugar at normalized din pati ang BB ko. Malaki ang pasasalamat ko sa DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C. Maganda ang resulta sa akin.
0: DTX 500 Health Alert!
2: Yan po mga kaibigan, isang live interview po natin sa kababayan natin na matagal nang may diabetes at hypertension na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na tumutulong pababain ang blood sugar. Ito kasi ang may taglay ng D-sugared sugar cane, ang mapait na bahagi ng tubo na may pinakamataas na antioxidant na tumutulong sa pankreas upang mas makagawa ng mas maraming insulin para mabalance ang asukal sa katawan.
0: DTX 500 Health Alert!
2: At ang kagandahan, meron pa itong ampalaya na mayaman sa polypeptide properties na nag-a-act as natural insulin para mag-normalize ang blood sugar. Kaya po mga kaibigan, nung kanyang sinubukan ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix, ang naging resulta, nag-normalize ang blood sugar kasama pa ang blood pressure. Kaya po sa mga kabayan natin ha, na mayroon din pong diabetes at hypertension. Actually mga kaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng pagtaas ng pressure ang dugo kapag mayroon diabetes. Kasi pag hindi na normalize ang sugar, kikreate ito ng paglapot ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Kaya nung nag-normalize ang blood sugar, ay kasama na ang blood pressure, nag-normalize din. Kaya sa mga kabayan natin na matagal nang may maintenance, subukan ang DTX 500. Ang original, legit mga kaibigan at FDA approved na DTX 500 na gawa ng Clinica di Alternativo Medicina ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para hindi mapeke at original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert!
2: Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, ibinis sa mga DTX 500. DTX 500.
3: Si Carla, isang estudyante, irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500, Health Alert!
4: The Super Charger!

0: malungkot yung kanta, no?
1: Oo.
0: Kinaano ka ba siya? Tsaka saan ka ba galing? Ba't ganyan? Parang kang may pinagdadaan.
1: Ba't kasi yan kadumaan, di ba?
0: Yung tipong...
1: Ano? Bakit iyak?
0: Parang... May mga naalala ako. May mga nagpa-flashback habang pinapakinggan ko yung kanta siya.
1: Sandali lang. Meron lang din ang gustong i-shout out. Nag-sanda sa akin ng like kasi kanina hindi ko na-shout out kanina. Nakikinig pa rin hanggang ngayon. Ang aking classmate nung high school, si Engineer Gerald Castillo Fernandez. Laging nakikinig yan sa atin.
0: Hello, Engineer.
1: So, Engineer, dapat kukumpletuhin ko yun eh. Marami siyang mga, ano eh, mga name extension.
0: Nanunood din ngayon si Lavinia.
1: Si Lavinia?
0: Hi, Ate Loving.
1: Hello, Lavinia.
0: Sa'yo nagsimula yun eh.
1: Ay, ayan nga. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo, kaya kami, ano.
0: Nag-act-actingan, oo.
1: Na-miss mo yung DJ Chino. Magandang hapon, DJ Luna and DJ Chino. Sabi naman ni Angelica may Asuncion Navarro. Kompletong-kompleto, di ba? Tapos ito pa, sabi niya, hello, team China. China! Malaysia lang yon. Parang hindi na ako included doon. Yumi Luna bias ko.
0: Dapat walang Yumi Chino.
1: Bakit ba? Dapat meron. Hindi. Di ba nga sabi niya, nasa huli ang pagsisisi. Baka malay mo, DJ Chino, one of these days, maging bias na niya si Yumi Chino. Kasi nga, nagsisi siya nung bakit.
0: Bakit si Yumi Luna?
1: Luna lang, oo. Dapat pati si Yumi Chino. Kamukha niya si Megan.
0: Oh. Megan?
1: Megan. Meganon. O, pag-usapan na natin. Itong, ano, nasa huli ang pagsisisi. Speaking of nasa huli ang pagsisisi, DJ Chino. Katulad nga nung tinanong ko sa'yo kanina, naranasan mo na ba to?
0: Oo naman, no. Ilang beses ko na na-realize na, nasa huli yung pagsisisi.
1: Kasi?
0: Sobrang hirap ka eh. Kasi?
1: Kasi?
0: Saka ko lang na...
1: Na-realize na? Ano?
0: Yung worth niya. Nung wala na siya. Kung gano'n siya kahalaga.
1: Si O.A.
0: Ang O.A. Oo.
1: Ganun talaga. Saka mo lang marirealize na mahalaga pala sa'yo yung isang tao kapag kahuli na ang lahat.
0: Okay. So habang andyan pa siya, iparamdam mo na or,
1: make the most,
0: you know,
1: out of it.
0: Let them feel that they're valued. Gusto mo yun? Ganyan naman na magpayo, di ba?
1: Ganun nga, di ba?
0: Ay, sa bagay, oo. Kasi experience na, oo.
1: Pero nga lang, kaso nga lang kasi, yung mga payo talaga namin, eh, dapat
0: para sa limang, oo.
1: I-apply nyo muna sa inyo bago namin i-apply sa mga sarili namin. Kasi kapag ka hindi, hindi namin malalaman kung mag-work ba yun or hindi. Kuya, umiiyak si ate. Bakit umiiyak?
0: Hello, dito talaga sa live.
1: Bakit? Hi, Papa.
0: Hi, Pao yan. Hello, hello, Ate
1: Bakit
0: Loving.
1: Bakit kasi Papa?
0: Shout out. Na-time po lang yan. Shout out sa mga taga San Agustina.
1: Lavinia Gabriela. Siya yun, si Ma'am Lavinia.
0: Si Ate Loving.
1: Alam mo yung kanta ng Princess Sarah before? Yung ano, Sarah,
0: Princesa.
1: Lavinia, Ingiterra.
0: Oh, naalala ko na.
1: Gitera ka ba, ate?
0: Ay, hindi yung gitera yun. Hindi yung gitera yun.
1: Mabuti ang kanyang puso at mabuti ang kanyang kalooban.
0: Yes, loving nga eh, loving.
1: Bakit?
0: Palayo niya, loving.
1: Loving.
0: Loving yours? Ay, iba yun.
1: Ay, ibang istasyon yun, DJ Chino. Mali! Bakit wala tayong maisip, ano, na about nasa huli ang pagsisisi? Siguro hindi pa, kahit siguro sa huli, hindi natin pinagsisihan. Ganon kami. Ganon kami kabuting tao.
0: Pinagsisihan ko din. O, pinagsisihan ko din.
1: Kung meron ka mang pinagsisihan, DJ Chino, ano yon?
0: Na pinagpalit ko siya. Oo. Mali. Yung literal na mali.
1: Mali.
0: Oo. Kasi,
1: parang gets ko na yan, DJ Chino. Yung alam mo yung, meron kasi yung time talaga naman na sa buhay natin na maglalaro tayo, ganon. Basta alam niya na yun. Tapos all of a sudden, parang pagka gusto mo nang mag-take ng risk sa isang tao.
0: Oh, pag ready ka na.
1: So, pagka ready ka na para sa isang tao. Yung alam mo yung gusto mo nang... hindi ko ma-explain. Bakit ganon?
0: Yung parang tapos ka na mag-explore. Oo, parang
1: ready. Yung ready ka na.
0: Oh, sa next step.
1: Yes. Kumbaga andun ka na sa seryosohan na part. But all of a sudden, kung kailan ka nagseryoso, saka ka rin naman nilaro. Parang alam ko yun. Chino, kilala ko ba yan?
0: Kilala mo to.
1: Kilala ko yan.
0: Kilala mo to. So, shout out sa'yo, dyan sa Manila.
1: Taga-Cordon ba siya?
0: Nakainis ka.
1: Bakit?
0: Oy, kayo mga sweethearts, na-realize nyo din ba na tama na nasa huli yung pagsisisi? Parang dumating ba sa punto ng buhay ninyo na sabi, ala, oo nga pala, tama pala na nasa huli yung pagsisisi? Mga ganung eksena.
1: Sometimes, yes, talaga. Hindi naman always. Hindi naman always nasa huli ang pagsisisi. Kasi mas naniniwala ako na nasa akin pa rin ng huling halak. Bakit? O, diba? O, sino ngayon ang mas masaya? Sino ngayon ang mas hindi nag-overthink? Diba? Ikaw ba, DJ Chino, napapa-overthink ka ba ngayon?
0: Hindi naman na. Kasi alam ko naman na masaya. Masaya siya, oo. Tapos ngayon, ang priority niya ngayon ay career. So, at least siguro, alam mo yun, nabigyan ko siya ng realization na dito muna ako mag-focus sa career ko. But something like that, you know. Somehow, meron ding mabuting nangyari dun sa hindi mang gandang nangyari sa amin. Mabuting nangyari sa hindi magandang nangyari sa amin. No, diba?
1: Doon talaga natin masasabi na not all of the time, nasa huli talaga ang pagsisisi. Kasi nga sabi nila, everything happens for a reason.
0: Yes.
1: Nangyari yan kasi nga may dapat na magana. Nangyari yan kasi nga to give way for something. For someone?
0: Oo.
1: Talaga?
0: Oh, something or someone.
1: So nasa na yung someone na yon.
0: Wala pa nga. Ay, baka alam mo yun, baka siya rin. Namalay mo, di ba?
1: Maghihintayin lang naman kayo.
0: Hindi ko lang din sure. Pero nakakausap ko naman siya. Oo. This is actually okay. I feel like, paano ba to? I feel like, he's still there for... Ay! And then...
1: Still there for you?
0: Oo.
1: Ako siguro, pwede rin siguro akong mag-share, ano?
0: Sige.
1: O, wala naman na yun sa akin. Tsaka matagal na panahon naman na yun. This is not the recent one. meron kasi akong ano talaga before. Akala nila kami na. Alam mo yun... Marami namang ganun, di ba? Akala nyo, forever na kayo. Akala nila, forever na kayo. Ganun. Marami mga nag-aakala sa mga ganyan. Maling akala lang pala. Yung pala wala talagang forever. Ngayon, syempre, nung una, mapapaisip ka, bakit? Bakit pa pinatagal ng ganun kung mag-i-end lang din naman, di ba? Tapos naisip ko, ay, oo nga. Talagang totoo na there's always a reason for everything. Kasi kung hindi nangyari yun, baka hindi ako nag-grow.
0: Sabagay. Parang kilala ko din yun.
1: Yes, alam mo na yun. Ano, opa. Samuel? Napahirapan mo kami sa kanta mo. Ngayon, mag-isip ka.
0: Ano ba yung inspiration kayo ni Samuel? Bakit merong ganyang kanta?
1: Broken-hearted ka ba? Ang sabi niya kasi, ang kwento ng kantang ito is... ito ba yun, ha? Yung... meron daw siyang isang student. Actually, si Samuel ay isa siyang teacher. Meron daw siyang isang student before na parang nagsisi, somewhat parang ganyan. Tapos bigla niyang naisip yung mga lyrics, tapos sinulat na lang daw niya yung kanta. Tapos yun na yun, yung kanta na yun. Sige. Ano ba ka kasi yung pinagsisihan niya? At ano ba dapat yung mga dapat
0: estudyante yung nagsisi?
1: Oo.
0: Siguro, yung mga usual na, na rason kung ba't ka nagsisisi, eh, mga maling desisyon, diba?
1: Mm-mm. Kaya minsan, kapag katulala ako or tulala si DJ Chino, intindihin nyo na lang kami. Kasi minsan talaga, nagmi-meeting lang kami ng mga other self namin, ganun, sa mga maling desisyon na ginagawa namin sa mga buhay namin. Yun lang yun. Kaya nga sabi namin, ayaw namin kakamp yung sarili namin. Kasi syunga-syunga din yung mga yun. Eh. Daming mga maling desisyon. Pero sabi nga din nila, DJ Chino, you learn from your mistakes. Sobrang talino na namin talaga.
0: Ang dami na naming learnings.
1: Yes. Dami na naming pagkakamali. Good day pa, shout out po. Ako, thank you po, DJs. Ray Anthony Saek Vides.
0: Shout out sa iyo, Ray Anthony Saek Vides.
1: Shout out daw, wait lang, shout out daw.
0: Oh, sige.
1: Ray Anthony Saek Vides.
0: Hello sa iyo.
1: Oh, eh, ano? Inasar ko estudyante ko sa song na yan. Talaga ba? Wait lang, parang ganyan na lang muna nga kasi... May naririnig ako eh.
0: Managal ako na naman ba
1: yung mga something-something dyan. Mm-hmm. Eh, nasara mo lang. Eh, bakit parang ikaw yung mas, ano, mas nakakaramdam nung pagsisisi na yun? Bakit parang ramdam na ramdam mo yung kanta? Nung, kasi boses niya yun eh.
0: Oh, nagsisisi na siya kasi nasara yung estudyante.
1: Ay, yung pala yun. Oo.
0: Mima.
1: Malay mo kayo pala dapat ang
0: pag-aaral.
1: Ay! Oy, kung hindi mo na estudyante, pwede na yun.
0: Oh, pag-graduate na, ganun ba?
1: Oo. Kasi sa, ano, sa code of ethics ng professional teachers, bawal talaga kasi yun.
0: Bawal jumawa ng estudyante. Oo naman, oo.
1: Oo, okay. AJ Chino. Oo nga.
0: Oo nga.
1: Ah, sige. Akala ko naman meron ko.
0: Ano ba yan? Oo. Ay, ano na? Ilang minuto na lang mga sweeters, oh. I-end na natin itong live. So, yes. Samantalin na natin to. Meron kayong gustong i-shout out. Meron kayong gustong i-request. Go!
1: Meron ka bang gustong i-request, DJ Chino?
0: Wala naman. Wala.
1: Meron ka bang gustong i-shout out?
0: Wala rin. Ikaw ba meron?
1: Nalilang
0: katinang lalamunan ko. Ako nga din kanina, nagpipigil nga din ako. O, pasensya na mga sweeters. Nag-emote kasi yung estudyante ko, sabi niya.
1: Totoo ba? Ikaw ba? Ay, siya ba talaga yung mag-emote o ikaw?
0: Ah, parang anak ko na.
1: Talaga ba? Eh, itong si Sir Samuel Ador, parang batang-bata pa naman. Para lang siyang mga nasa 17 years old.
0: Dahil, kung siguro ito, no? Maliit siguro.
1: Hindi, sakto lang.
0: Ay, sakto lang.
1: Ano siya? Baby face. Wow! Pero ayawang ko ba, mayroon pa siyang isang kante. Yung huling iyak yun, di ba? Kahapon yun naman yung plinay ko at pinag-usapan namin.
0: Huling iyak?
1: Mas masakit na naman yun, oo.
0: Ba't ganun? Puro yung mga kanta niya, parang may hugot,
1: no? May huli,
0: no?
1: Oo. Ayawang ko ba?
0: Kano ano mo si Moira?
1: Actually, yun din yung sinabi ko kahapon.
0: Ano yung si Moira?
1: Moira yarn, sabi ko nga.
0: Oh, baka distant relative, ganun. Kaya?
1: Oo, kaya pare sila ng hugot sa buhay. Pero at least si Moira,
0: ano?
1: Happy na ba yun ngayon?
0: I don't know. Kasi hindi na siya nagchat-chat.
1: Ay, ganun.
0: Kaibigan pala.
1: Halos mala kayo, ano?
0: Oo.
1: Ayan pa ba yung ating mga viewers dyan?
0: We still have like a total of 3,000.
1: 3,000 viewers. At syempre sa mga listeners natin. O yung mga listeners natin ha, nasan ba yung ating phone dito? Ay, ito. Of course, you can text us on our text line 0936-322-6700. Or pwede nyo rin po kaming i-message sa aming mga Facebook page. DJ Chino has a Facebook page. What's your Facebook page?
0: DJ Chino-Sweet97.7 FM.
1: And my Facebook page is DJ Luna-Sweet97.7 FM. And we also have our official Facebook page sa radyo po. Mm. That's Sweet97.7 FM, Santiago City.
0: Uy, ano na ba? Para wala kayong masyadong energy, guys.
1: Hindi ko ba alam? Ako din naman ako naubos sa energy ko ngayon.
0: Uy, kailangan mo mag-soya suprema.
1: Ayaw nga,
0: no? Tumubos na yung energy mo.
1: Oh. Nakalimutan kasi naming magbaon kanina ng soya suprema habang kami ay ano...
0: Nag-hike?
1: Yes! O diba, nakapasok pa ako.
0: O diba?
1: Nakapag-duty pa ako.
0: Kasi, ayun, sa mga nag-hike, diba, pwede-pwede yun kasi...
1: Protein!
0: Oh, at saka yung sa mga buto-buto, napapatibay niya kasi mga buto-buto.
1: Yes!
0: Sana naging buto-buto na lang yung relasyon namin para napatibay ng soya suprema.
1: Kaya mahihit ka ba sa buto-buto?
0: Sakto lang. Oh, ay bakit? Masarap bitrellas. Masarap. Bitrellas, munggo, ganun. Sarap mga buto-buto na yan.
1: Yes. Meron din yung ano yung mga buto-buto ng karne.
0: Yes.
1: Ano, nilaga, ganun. Ano? Na pakuluan mo ng matagal para
0: paborito ko, gusto ko sa buto-buto, yung malapot.
1: Oo.
0: May gabi kasi.
1: Ah,
0: may gabi. Yung sisigang mo siya, sinigang siya gabi.
1: Yes. At saka meron pa din Yechino yung bichuelas, di ba? Pwede din siyang maging malapot.
0: Yes. Ganun ako magluto. Malapot ako magluto.
1: Mm, talaga ba?
0: Yes.
1: Ay, gustong-gusto nilang kainin ang luto mo.
0: Oo naman. Sarap eh. Babalik-balikan.
1: Oo, sarap. Babalik-balikan.
0: Oye, nawala na yung soya suprema. Basta guys, mabibili ito sa mga groceries and supermarket nationwide. O, diba?
1: Oo, bili na kayo. Bibili talaga ako mamaya ng stock ko. Kasi kailangan ko yun. O, kasi for sure bukas pa sasakit ang aking buto-buto.
0: Mga buto-buto. Mahirap yun. Sumasakit mga buto-buto mo, guys. Kaya alam nyo na.
1: Soya suprema. Bago pa mahuli ang lahat, kasi sabi nga dito, nasa huli ang pagsisisi.
0: May pasok talaga namin yun sa...
1: Yes. Maliban na lang, DJ Chino, kung ano, kung walang pagsisisi at all, di ba?
0: Oo. Oh,
1: Kahit sorry, wala kang matatangga.
0: Walang remorse, oo. Oh, yung...
1: Wow, remorse. Parang... Yung remorse yung ito ba?
0: Remorse control? Remorse control? Nakakatawa yun.
1: Oo.
0: Inis ka. Gusto mo nga pasigit ang remorse control.
1: Bakit? Ay, ang init.
0: Naka-18 na to.
1: Ay, ano nun ba? Sagat na pala yan.
0: Oo. Marag nagsama kasi yung dalawang hot.
1: Hot yan. Gusto ko yan.
0: Grabe. Ay, sobrang kapal ng mukha.
1: Hindi naman. You know what?
0: Ay, ang bilis nga. Oo.
1: Meron pa akong gustong i-shout
0: out. Ah, sige. Shout out
1: me. Gusto ko nga palang i-shout out ang napakagandang CEO ng Soulful Taste Koreans.
0: Uy! Ang tagal ko na hindi na sa Sanji.
1: Ala, niyayaya ka kasi nung nakaraan.
0: Medyo na busy ako eh. Oo.
1: Bukas gusto mo.
0: Depende. May busy ba? Tignan natin.
1: Ano yun? Unlimited ang kanilang... sausage.
0: Kaya na naman tayo sa sausage.
1: Hindi siya masyadong malaki kasi nga.
0: Bite size. Kasang-kasa sa bunga nga, diba?
1: At kung gusto mo rin naman ng enoki.
0: No!
1: Bakit ba ayaw mo yung enoki?
0: Ayoko ng enoki.
1: Pero alam mo din, Yechino, yun yung binabalik-balikan nila doon.
0: Ay, yung enoki. Yung binabalot mo kasi yung karne. Ay, binabalot mo kasi yung enoki, no, ng karne.
1: Oo. Gusto mo yun?
0: Hindi.
1: Ayaw niya talaga. Gusto niya sausage, ganyan.
0: Sausage.
1: Mahilig ka ba sa mga marinated meat? Hindi rin.
0: Oo, hindi masyado.
1: Mas gusto mo lang yung plain lang.
0: Masya, ang bilis nila masunog.
1: Mm-mm. So, yung plain lang dapat. Para hindi ka rin masyadong masuya. Parang sa pagmamahal lang din yan, di ba? Kapag ka masyadong malasa.
0: Oo, nauumay ka.
1: Kapag ka masyadong, alam mo yung araw-araw masarap sa pakiramdam gano'n. One of these days talagang mauumay ka rin. Ay, ano ba yan? Gano'n, nag-cringe ka, gano'n. Yung parang sa start is ideal siya. Pero habang tumatagal, parang gusto mo lang, gusto mo pa rin ng something na may spice. Na, para hindi mauma. Ah. Alam niyo, ang gagawin sa susunod, ha? Para hindi nila pagsisihan. Speaking of hindi nila pagsisihan, dumako na po tayo sa oras na ito. Magpaalam na muna tayo for the meantime, DJ Chino. Once again, my name is DJ Luna.
0: And I'm DJ Chino, mga sweethearts.
1: Yes, lagi ninyong tatandaan na kung hindi ka nagsisi sa huli, ewan ko sa'yo. wala akong naisip eh. O, sige. Meron ka?
0: Wala
1: rin. Okay, sige. Kami po ay magbabalik ulit bukas. At ipanalang nyo na sana hindi masakit ang aking katawan. At sana makapasok kami parehas ni DJ Chino. And bye-bye! For our live. Pero syempre, sa mga makikinig sa ating radyo, makinig lang kayo hanggang alas 6 o kahit hanggang alas 10 hanggang kay DJ Nathan. Para naman ma-enjoy ninyo kahit na mainit ang panahon. So again, bye-bye!
0: This is Street 97.7 FM, a proud and solid member of the ABB. Good afternoon. The time now is 4:01, and this time check's brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Today's best mix, today's best mix. 97.7,
2: where we play your music your way all day, every day.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
6: Saan ka mapupunta?
5: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
6: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
5: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
6: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
5: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
6: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
5: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi po tatay.
10: 4 na araw bago po kayo magbuwas.
9: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapainago.
10: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
9: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
10: Okay ba?
9: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
10: Yung rice coffee.
9: Masarap.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga buti.

0: GX500. Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Ito po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old. Ito ang
5: aking mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Determined na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
9: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Uminom din ako ng mainit na kape every morning. Sinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatin yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try niyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB gynae kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB gynae ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB gynae ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB gynae ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pull ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunod ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB gynae ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB gynae ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product saan tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor.
7: Maraga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po.
9: Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original.
7: Kaya try nyo na rin, kagaya ko,
9: with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman.
7: Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.
10: It's the Supercharger Show. Let's start the party! 3, 2, are you ready?
11: Lights, camera, action.

0: protektahan mula sa pagkasira mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Junjun, 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Super Charger.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: ang Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga

0: Mega Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay, ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Sleeping Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

There you have it, a song from Yumi, mga sweethearts, a song titled Ikaw Ang Dahilan. And this song's brought to you by Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve it hard. We are now at the final hour of our program, the Supercharger Show, but that doesn't mean na hindi ko na pwedeng mag-request. So, pwedeng-pwede pa rin yan kasi hanggang alas 6 pa naman tayo dito. So, meron kang nakaligtang i-request kanina. Mag-message ka na sa akin ngayon. Mag-text ka lang sa ating text line 0936-322-6700 or message me on my Facebook page. That's a DJ Chino dash a Sweet 97.7 FM. You can also message DJ Luna. DJ Luna dash a Sweet 97.7 FM yung kanyang Facebook page. Baka naman i-follow mo pa. Misa nga na pudot ng malim. Kada kayo amin mga sweethearts, oras natin is ready 5:15. Okay pa ba kayo? No, medyo nabanog kayo nga nagkapwiti trabaho win o eskwelahan. Amoy ito, Brian, yun. Tulad silitin yung madamdaman ng mga kaawit kayo. Inanayo basit. Mangan kayo itinaimas. O ano bang masarap na ulamin kapag ganito? Parang masarap maggulay kapag ganitong mainit, no? Adyay salad nga ugoti kamote nga daiti kamatis na, nga daiti sibuyas na. Tapos syempre may pritong isda o kaya pritong tinapa. You can never go wrong kapag yun yung ulam mo. Or kung gusto mo naman ng masabaw ngayon, sige, pwedeng-pwede. Ano bang murang sabawan ngayon? Tahong! Oo, winuan kaya gabraw kalatan. Gabraw nga... Tawag ko yun. Inabraw nga uong. Ay! Uong? Ano bang partner ng uong na masyarap? Ano ba? Ano maisip? Amukon, ugot iti marunggay. Ay, ugot, bulong ti marunggay ko. Ugot lang, matinti pagbaga ni DJ Chino. Puro ugot. Hindi ko alam, mahilig din kasi ako sa mga gulay-gulay. Kayo po ba? Mahilig din po ba kayong kumain ng gulay? Favorite ko, ampalaya, mapatalbos man yan o kaya mapabunga, go! Yun talaga yung gustong-gusto ko eh. Hindi ko alam, na-enjoy ko. Na-enjoy ko yung texture ng ampalaya tapos yung lasa din ng ampalaya. So, kayo na mag-decide. Shout out sa mga sweeters nating medyo napapaisip na rin kung anong uulamin na uulamin nila maya-maya. Kung saan kayo nag-enjoy, kung ano yung cravings nyo, yun na. Shout out sa mga sweeters nating pauwi na. Galing sa school, galing sa trabaho. Konting tipid-tipid tayo mga sweeters. At ang umatuman iti pressure, iti produkto nga. Produkto ting... ba't ganun? Tumas na naman yung pressure ng mga produktong petrolyo, diba? Nagmahal na naman siya. Ito yung pagmamahal na hindi natin gusto, diba? Kaya kung wala ka namang importanteng lakad, alam mo na, stay ka muna sa bahay nyo. Kung mas makakatipid ka na mag-commute, di alam mo na, lalo na may mesa mo nagbiyahe. Diba? Ay, nakakaloka. Balik gyera na naman kasi. Ito muna, bigay ko muna ang ating next song mga sweeters, but I'll be waiting for your song request, messages, and also greetings, no? Ingat-ingat din pala sa mga sweeters natin kasalukuyang nagda-drive, ha? Now, let me give you your next song, a song from Calvin Harris and Dua Lipa, a song titled One Kiss. And this song's brought to you by Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Baby, say mama.
2: Mama.
1: One more time. Say mama.
3: Hindi pa man sila makapagsalita.
4: Bilang nanay, gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
5: Yummy Vit ES2 Oral Drops. Yummy Vit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2, B6, and B12. Lostarine.
6: Mahalagang paalala, ang Yummy Vit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DGX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DGX 500, araw-araw. Pinis sa mga DGX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DGX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DGX 500, sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Mag-TTX 500. Mabibili sa mga butika. TTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Center, Nisadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Nisadeco Memorial Homes and Chapel, Nisadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Nisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Nisadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Nisadeco Rice, Nisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Nisadeco.
0: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Nisadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donovan, taga-san po kayo?
5: Taga-Agingasan, Taporubiscrino po.
4: Bak- ano ang dating naramdaman nyo bang umunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipan-lipat yung sakit, pero dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ng balita, at yung saan, mahihirapan akong huminga pa ganun.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadumi?
5: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo, pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lingwin.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Siyempre, ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din nyo yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nagsaksi sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: Mang GTX 500.
1: Mapibili sa mga butik.
0: GTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500.
1: Mapibili sa mga butik.
3: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, turin, CGF plus zinc.
4: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
6: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Buenas dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
9: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
10: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
11: I am 24 years old and ito ang aking kwento.
12: Mga kwento ng pag-asa.
13: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang katuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
14: Therapy na ako next year.
15: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
12: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
16: I'm Beverly Flores Bacaro. I'm 44 years old. I'm a martial arts instructor and a preschool teacher. As of now, mostly online na kasi ngayon ang

0: for 22 years. Actually, nalampasan na niya yung tanning. Tanning sa kanya was 10 years. She reached 22 years. Pero ayaw rin niya magpa-check up because of the pandemic. So, sabi niya, couple of months na naman eh, wag na. He died of a heart attack last December naman. So yun yung challenges that I had to face during the pandemic. Pero ano naman eh, as long as we trust God, alam natin na kahit na medyo parang negative, God is still in control. Ang inspiration ko to get up every day and be active, be healthy, yung niece ko, kasi I have a niece. And kahit na nga I lost both of my parents, siya yung source of joy ngayon ng family kasi I only have one sister, so dalawa lang kami. And di ba kasi yung joy ng bata? Kasi gusto ko rin na to remind her of her grandparents and what they stood for para siya rin hindi niya makalimutan yung love na binigay nila sa kanya. I'd like her to see the world in a positive way. So siya yung inspiration ko. Ano eh, yung MX3 was introduced to me by my dad. I've been using MX3 coffee for 18 years na. Kasi 20 years na ako nagma-martial art practice. Kasi ang dad ko, chronic ang glaucoma noon. As in, hindi siya nakapasok sa office ng 1 month. Ganon, dinadala sa house ng office yung paperwork. Ganon katindi. Then, na-discover niya yung MX3 coffee. And lagi niya sinishare yun sa mga kakilala niya na nagkakarayuma rin. Now, you try MX3. Ang gamit naman niyan yung coffee and yung capsule. So ako, when he introduced it to me, since ako martial arts din ako, since then, ininom ko na siya. So up to now, umiinom pa rin ako ng MX3 coffee. So malaki ang benefit sa akin. Ilang years na ako nagpa-practice ng martial arts. Hindi ako nilarayuma, kumbaga. So tinulito-lito na siya hanggang ngayon. And nire-recommend ko rin siya dun sa mga friends ko na kahit yung mga parents ng friends ko na nagdireklamo sila na may rheumatism, na may pain sa joints. Sinasabi ko sa kanila, itry nila yung MX3 coffee. And sinasabi nga nila na malaki ang benefit na nakuha nila dun. Yung iba naman, dinadagdag din nila yung capsule kasi si daddy both yung ginagamit niya. Pero ako, for me, I've been using the coffee na for many, many years. Sa breakfast ko, iniinom yung MX3 coffee and 4 o'clock in the afternoon. May mga nagtatanong din kung hindi ba ako nasaktan ng katawan, ng balakang, kasi nga, I mean, 44 na ako eh. So they ask me if, anong secret mo? Bakit ganon? So I tell them my story and my dad's story kung paano natulungan kami ng MX3. Yun yung way na i-inspire sila also to try it. And so far, yung mga nire-recommendan ko naman, they find it useful din sa kanila. Well, that's my way of encouraging other people by setting an example for them. Tested and proven ang MX3, kaya nandito ang tiwala ko dahil angat siya sa iba. I'm very thankful sa MX3 dahil malaki talaga ang tulong niya sa amin and yung mga friends ko na na-sharean ko rin about MX3. Kaya maraming salamat sa MX3. This is Beverly Flores Bacaro at ito ang kwentong MX3 ko.
1: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 81 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Apo.
2: Tapos, ito, bag matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung nanaka sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
5: Kape na.
6: Sana lagi.
4: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
7: DGX 500, irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
7: DGX 500, mabibili sa mga butika.
9: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
10: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
11: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
12: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
14: Disadeco?
13: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
14: Wow, ano namang meron dyan?
13: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
14: Oh, swab niya na.
13: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
14: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
13: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
14: Paano mo naman nasabi?
13: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
14: Ang dami naman yan, nakakalula.
13: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
14: Grabe pala ang Disadeco.
13: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or
5: death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
15: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
16: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
1: Mga impormasyon pang kalusugan. Testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian. Minsan may kulitan. At kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HepA, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
17: R-I-S-E.
1: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating mga natutunan tagumpay sa kalusugan nationwide.

Din syempre sa inyo, ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre po mga kaibigan, ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan ng mga muli. Dito po naman sa ating paladudunan, tawag na po sa ating po namang numero, bukas na po yan. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Tawag na po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan.

Awag po mga kaibigan, 0969-226-9623 ay numero mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong likod at tayo po'y magkwentuhan namang muli. Dito po naman sa ating paraan.

0: Itawag po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Sa lahat ng mga nagtatanong sa atin, ano po, yung mga may mga pinapaabot po ang mga mensahe dito po sa ating programa. Marahil, ang iba po sa inyo, ay ganun din po yung mga gusto po ninyong ipaabot dito po sa ating palatuntunan. Ito po yung katanungan, ano po? Isang katanungan po kay galing po kay Nanay Letty ng ano to? Ano to? San Jose, Occidental, Mindoro. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Letty. Ito yung kanyang tanong, mga kaibigan, na nais po natin bigyan po ng kasagutan. At sabi ko nga, marahil ay ito pong tanong na ito ay tanong din po ng iba po sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nagsisimula pa lang sa pag-iinom po ng ating rice coffee. At yung mga kababayan po natin na talagang hindi naman na laging nakikinig sa ating programa. Pero bago yan, mga kaibigan, meron muna tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Romy Ursoa po sa Pagadian City.
0: Romy,
1: tatanong
0: okay.
1: Tatanong ko lang sana, Kuya Boy, kung saan mabibili ang rice coffee dito sa Pagadian po.
0: Pagadian City. Okay po, Tatay. Tatay Romy, ilang taon na po kayo?
1: 69 po.
0: 69. Di pa po kayo nainom ng ating rice coffee, Tatay Romy?
1: Wala pa po. Kay susubukan ko sana po eh.
0: Opo, paano po ninyo?
1: Hindi ko na makasih alam kung saan manibili dito sa Pagadian ng rice coffee, Kuya Boy.
0: Tama po. Tatay Romy, paano po ninyo nalaman yung ating po namang produkto?
1: Palagi kasi akong nakikinig sa programa ninyo, Kuya Boy, matagabi iba.
0: Maraming salamat.
1: Radyo Bagting.
0: Apo, kada gabi, napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating Apo. Rice coffee, Tatay.
1: Apo. Opo, Kuya Boy.
0: Kayo po ba ay may iniindarin po ba kayo, Tatay Roming, karamdaman sa ngayon?
1: Meron po, dito akong arthritis ba, Kuya Boy?
0: Arthritis.
1: Matagal na kasi itong nararamdaman ko, hindi naman magaling-galing, Kuya Boy.
0: Mataas po yung uric acid po ninyo panigurado. Hindi po ba ninyo napacheck up yan sa doktor, Tatay?
1: Napacheck up po ako, Kuya Boy, pero ang finding sa doktor, kandaum, arthritis
0: banda ito? Arthritis, opo. Tatay, dapat po, may iniinom po ba kayong gamot galing po sa doktor?
1: Mayroon po.
0: Okay. Tuloy-tuloy niyo lang po yun. Nahinto na. Okay po.
1: Nahinto na, Kuya Boy, kasi kapos naman kasi sa pira eh.
0: Opo. Tatay, dyan po sa Pagadian City, makabibili po kayo ng ating rice coffee. Tama po yun na kayo po ay magsisimulang uminom ng ating rice coffee kasi malaki po yung maitutulong po nito kapag ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Basta po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin yan makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Dyan po sa Pagadian City, Sambuanga del Sur, tama po ba ako?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Sambuanga del Sur. Okay. Diyan po, Tatay. Tayo po ay makabibili po ng ating rice coffee diyan sa Jade Vine Pharmacy. RX.
1: Jade Vine.
0: Opo. Alam niyo po yon.
1: Opo. Marami kasi pharmacy dito sa amin po, sa Pagadian.
0: Opo. Meron din po diyan sa RX Nians Pharmacy.
1: Saan po?
0: RX Nians Pharmacy.
1: Nians. Opo. Meron.
0: Mayroon po. Tapos dyan po, Tatay, sa Butika Esther.
1: Sa Butika Esther, apo.
0: Apo, alam niyo po yan.
1: Alam okay. Pa yan, mga pharmacy na yan po.
0: Tama po. And dyan po sa South Star Drug, malapit po sa simbahan.
1: South Star, apo.
0: Okay. Doon po, Tatay, tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ang tanong ko lang ngayon sa inyo, Tatay Romy, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Wala pa po.
0: Apo.
1: Hindi ko naman... Hindi ko naman kasi alam po kung saan mabibili ang rice coffee.
0: Tama.
1: Po.
0: Tatay Romy, gagabayan po kita. Hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Hanapin ninyo, Tatay Romy, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Apo, at ang spelling po, tatay, ang spelling po ng rice natin.
1: R-I-S-E.
0: Tama po, R-I-S-E. Tapos, dyan po sa, ano, sa... tama po. At papaalala ko lang po sa inyo na dyan po sa karton na yan, may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero buwamera po yan, hindi po yan hotdog. Tapos may sikat ng araw sa taas. Para hindi kayo magkamali lang, tatay. Dapat sigurado po yung produktong mabibili po ninyo. At yan po yung iinumin po natin, Tate Romy, sa araw-araw. Dapat po, mas maigi po, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Pero, sabi nga po ninyo, kung nagtitipid kayo, kahit po ilan, basta po meron kayong iniinom araw-araw ng ating rice coffee. Basta po meron. Basta po meron kayong iniinom na rice coffee sa araw-araw. At tuloy-tuloy dapat yung pagiinom po nito. At yun po yung, doon tayo doon natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee, tatay.
1: Apo.
0: Okay po.
1: Sige po, maraming salamat po, Kuya Boy.
0: Apo, Tati Romy, nagkakahalaga lang po ito ng 180 pesos lang per box. 10 sachet na po yung laman.
1: Ah,
0: 180, opa. Apo. Tati Romy, kapag kayo po'y nakabili, Tati Romy, at umiinom na po ng ating rice coffee, balitaan nyo naman po ako, Tati Romy.
1: Apo.
0: Okay po, maraming salamat po.
1: Kuya Boy.
0: Thank you very much, Tate Romy. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Salamat
0: po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tate Romy ng Pagadian City. 69 years old, mga kaibigan, at magsisimula na pong uminom ng ating rice coffee. Ito, sabi ko nga kanina, yung pinag-uusapan po natin, marahil ano po na kayo po'y magtatanong. Another caller on the line muna. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
2: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Nagagumaka po ako.
0: Gumaka Quezon. Ano pong pangalan?
2: Gloria Arimada.
0: Ano po?
2: Gloria
0: Arimada. Gloria, taga Gumaka. Okay po, Gumaka, Quezon. Okay po. Nanay, Gloria, ilang taon na po kayo?
2: 86.
0: Wow, 86 years old. Umiinom na po nanay ng ating rice coffee?
2: Hindi nga po.
0: Hindi pa, bakit po?
2: Nakabili na po ako nun. Bakit ganun po ang lasa?
0: Lasang damo. tama po ba yung nabili po ninyo?
2: Ayan, bumili ang yung aking anak. Ay, sabi yun daw ay yung magic sa ano ba yun? So,
0: ano po yung nabili? Baka po iba yun. Baka po hindi po yung ating produkto, nanay.
2: Ay, bakuha. Lasang damuhan.
0: Baka po hindi yan yung ating po namang rice coffee, nanay. I-check po ninyo, nanay, ha? Kasi yung ating rice coffee po ay masarap.
2: Ay, ang natikman ko po ay yung Markape noon, nung unang-una, nung lang ang Markape. Kinanatikman po, sarap nga po yun.
0: Hindi ko po yun kilala, hindi ko po yun alam.
2: Hindi ko lang po narinig.
0: Opo. Tapos, nagsimula na po kayong uminom ng rice coffee. Ang tanong ko ngayon, tama po ba yung produktong nabili po ninyo? Kasi sinasabi po ninyo, lasang damo. yung ating po namang, yung po ating rice coffee ay masarap. At sinasabi nga po ng ating mga kababayan na nakaiinom na po nito, nakaka-addict daw. Bakit po sa inyo lasang damo? Baka naman po iba yung nabili po ninyo, nanay.
2: Ewan
0: po, tatanong ko po sa bumili. Opo, ganito po, nanay. Basta po yung ating rice coffee, nanay, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang rice po natin, nanay, ang spelling po niyaan ay R-I-S-E. Okay po, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Lalong-lalo nang hindi po ito gawa sa sinunog na damo. Nanay, para... Okay. At dyan po sa karton, makikita niyo po, nanay, yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. At hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para... sa paghahanap po ng ating rice coffee. Para masigurado po ninyo na tama po yung ating po namang produktong nakuha po ninyo at baka po iba yung nabili po ng anak po ninyo sinabi lang na rice coffee, baka po iba. So, i-check po natin, ha, nanay, ha?
2: Opo. Uminom din po si Elasan Damoroma po.
0: damo talaga yung ano, yung lasa.
2: Taga Gumaca po ako, progreso.
0: Apo, sa Gumaca, Quezon. Apo. Sa Gumaca po, napakarami natin ang ating rice coffee dyan na may bibilhan. So, halos po lahat.
2: Nagulog nga po yung ano po ng ano ng pangulog sa Markape. Yung pong Markape ang tatikma ko, masarap po.
0: Apo, apo. Hindi ko po yan alam. Hindi ko po yan alam. Hindi ko po yan kilala. Yan na sinasabi po ninyo.
2: Akala ko kumbanya yung Markape.
0: Ah, hindi po nanay. Hindi ko po yan kilala. Rice coffee po sa atin.
2: Sige, salamat.
0: Apo, apo. Sige po nanay. At balitaan niyo po ako kung rice coffee po ba yung talagang yung kulay gintong dilaw na karton yung nabili po ninyo, yung iniinom po ninyo at baka po iba. Baka po ibang produkto kaya po iba yung lasa para po sa inyo.
2: Baka nga po.
0: Balitaan niyo po ako nanay ha kapag na nakita niyo na po nanay Gloria ha.
2: Opo.
0: At tawagan niyo po ako muli. Salamat po nanay. Mag-iingat po kayo.
2: Sige po. Salamat.
0: Nakikinig po ba kayo lagi sa ating programa?
2: Oo. Araw-araw po.
0: Oo. Araw-araw. So dapat ang iniinom niyo po yung ating rice coffee dapat. Hindi po yung kung ano-anong ibang lasang damo. Kasi kasi nakikinig kayo sa ating programa. Iba naman pala yung iniinom po ninyo.
2: Wala po ako makalakad at labo na po ang mata ko pati.
0: Malabo yung mata tapos hindi makalakad kasi may arthritis, tama po?
2: Siguro po.
0: May mga iniinom po ba kayong gamot galing sa doktor? Napa-check up nyo na po ba yan? Ano pong sabi ng doktor sa inyo?
2: Iniinom po lang yung Losartan.
0: Sa high blood yun?
2: Oo.
0: Opo. Ituloy nyo lang yun. Kapag kayo po umiinom ng ating rice coffee, dapat itutuloy nyo lang po yun. Kasi yun po yung advice ng doktor, pinag-aralan niya ng doktor. Kung bakit sinake up kayo, kaya dapat ituloy-tuloy nyo lang po yan.
2: Meron na ako sa puso, tinigil ko na po.
0: Bakit naman po nanay, kung yun po yung advice ng doktor, dapat po ituloy-tuloy nyo lang po yun.
2: Hindi naman po ako naigi .
0: Hindi ka naman naigi. Mas lalong hindi ka maigi niya kung aalisin mo pa yung gamot.
2: Nasawa na po ako ng kabibili pag walang pambili.
0: Yun nga po. Yun po yung problema. Yun po yung nanay. Sige po, basta asahan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin para malaman natin kung tama po yung sinasabi po ninyong lasang damo, nanay.
2: Tagal na po ako ng tawag sa inyo, ngayon lang kayo nakasagot.
0: Ngayon lang nakasagot, opo. Pasensya na po dahil sa dami po naman. Alam nyo naman, napapakinggan nyo naman yung dami ng mga nakakausap natin sa araw-araw sa bawat programa po natin.
2: Naririnig ko nga po yung isang taon na daw yung nakakalakad ay nakalakad.
0: Di ba? Napapakinggan nyo po yun. Sila po yung may sabi niya, nanay. Hindi po ako. So, opo. Lahat po ng mga testimony. Opo. Lahat po ng mga testimony ng ating mga kababayan. Sila po yung tumatawag, kagaya po ninyo. Kayo po yung kusang tumatawag dito sa ating programa. Nagtatanong. Ang iba naman, dahil po sa kagalakan, dahil po sa kasiyahan na natulungan sila ng ating rice coffee, binabahagi po nila.
2: Tatanong po ako.
0: Ano po yun?
2: May acidic.
0: Ano po yun?
2: May acidic.
0: Sino po?
2: Yung aking anak.
0: Pwede po siyang uminom ng ating rice coffee. Kung acidic po siya, nanay, makakatulong po itong ating rice coffee at marami na po tayong testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta po, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom. Yung lagi ko po sinasabi, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang, huwag puputulin yung pag-iinom ng ating rice coffee.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo.
2: Tawag na lang po ulit ako pag natutunan ko na ulit.
0: Yes. Basta yung sabi ko, nanay, i-check po ninyo kung yan po ba ay kulay gintong dilaw na karton. Tapos dyan sa, kung ang spelling po R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, R-I-S. S po yan, hindi po yan C. Ang atin. R-I-S po sa atin. R-I-S-E. Para hindi po kayo, kumbaga, malito. Yun po yung hanapin po ninyo, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas yung ating rice coffee. Lalo na, hindi po ito gawa sa damo. Okay po, nanay, para po sigurado tayo.
2: Ito po ako, isa sa face. Ano? Titikman ko kung hindi nalasang damo.
0: Okay. I-check muna po ninyo, nanay, kung tama po ba yung produkto. At baka naman kasi iba yung produktong nabili po ninyo, kaya po iba yung lasa.
2: Hindi po ako bumili eh.
0: Okay nga po. I-check nyo po dun sa bumili para sigurado po tayo, nanay.
2: Okay. Sige po.
0: Okay po. Maraming salamat, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
2: Sige po.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Bye-bye. Ayan si Nanay Gloria ng Gumaca, Quezon. Lasang damo daw. Baka iba yun. Baka baka hindi po yun sa atin. Kasi, di ba? Dun sa mga dun sa ating mga kababayan na, di ba, na matagal nang umiinom po ng ating rice coffee, hindi po sasang-ayon dun sa sinabi ni nanay na lasang daw. Eh, ang iba nga nagsasabi na na-addict na nga ako nito, Kuya Boy. Eh. Kasi napakasarap ng rice coffee. Eh, bakit kay nanay lasang na? Baka iba yung nanay na... iba yung nakukuha ni nanay. Tawag po ngayon mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226 9623 mga kaibigan. Ang adin po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Doon po sa tanong kanina, kung hanggang kailan daw po kasi pwedeng inumin yung ating rice coffee. Ito, yun po yung tanong ha, ni asan na ba yung mensaheng yun? Natakpan na. Yung tanong sa atin, kung sabi niya, Kuya Boy, hanggang kailan po dapat akong uminom ng rice coffee? Ito na po yung sagot ko mga kaibigan, bago po tayo magpaalam. Dahil nga po sa ang atin po namang rice coffee ay siya pong cleanser. Tagapaglinis po naman sa atin. Tagapaglinis po naman ng mga basura na pinapasok po natin sa ating katawan na nanggagaling po sa mga kinakain po natin. Kapag yan po kasi ay nasipsip, sabi nga po natin, ulit-ulit po ako niyan, kapag nasipsip na po yung nutrisyon niya, nagiging basura na po yan sa loob ng ating katawan. Ang problema, kung kulang po sa nutrisyon yung mga kinakain po natin, talagang nahihirapan tayong i-flush out yan. Kaya nga po nandyan yung ating rice coffee, nagsisilbi po namang cleanser, at the same time nourisher, dyan po sa loob ng ating katawan. Kapag cleanser, alam naman natin, tagapaglinis, nourisher siya po yung nagpupuno ng kakulangan po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. O, kailan po ba tayo hihinto ng ating rice coffee? Hanggang kailan po ba tayo? Ang sagot po dyan, hanggang kapag kayo po yun, huminto na rin po sa pagkain. Saka nyo po ihinto yung pag-iinom ng rice coffee. Okay po. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Agad sa muli na magsasama-sama natin sa ating balatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1.
3: Checker time, it is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustancia. And Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
4: DGX 500, irregular na regla. O men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: such as vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guardsy Plus with Zinc Capsule.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500. DTX 500.
4: Hoy, super!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay.
1: Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat.
0: Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: 101.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masisip ang paywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inam kami na tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
7: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
6: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
8: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
11: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
10: GTX 500, bibili sa mga butika.
12: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
13: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mix 97.7 now turns the music back on.
15: Overload. Pleasure overload.
14: Here it comes.
16: Great.
14: Mix 97.7. Today's best mix.

0: 104.7. Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
3: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family. Escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dabinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lucky in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villacasa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villacasa today. Your beauty home staycation.
4: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
5: Wednesday!

0: ating anemic. Buti na lang, na-save ang half ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DDX 500, mabibili sa mga butika.
2: Fiber first!
3: Fiber first?
2: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mix 97.7 now turns the music back on.
6: Overload. Pleasure overload.
5: Here it comes.
7: Great.
5: Mix 97.7. Today's best mix.

0: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katulad po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng teatro natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha? Ito po ay sakit. Ang teatro natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad na ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila baka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, mag-subset agad ang dugo niya. Pinom ng Losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, bigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan. O kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya na sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma-feel mo yung lasa ng Dr. petroleum well, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan muli ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi yung stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, humuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matamis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain may pampalapot, magkakahay blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang inoverbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Health Center, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kagilawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. 1. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemire Sonio, pansamantala maalam. God bless us all.
3: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
5: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500! Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay? Umawi ka na lang sa GTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang GTX 500! GTX 500!
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahindi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500, mabibili sa mga butika.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload, pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7, today's best mix.
14: This is going out

0: check our time and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DJX 500.
2: Always ka bang pagod
1: at stress araw-araw?
2: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Ang DJX 500.
2: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan.
1: At ang

0: sa aking katawan.
1: So ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
0: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko. Tapos yung blood pressure ko, bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdigit itong tinatama din na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatama din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa pinirito, ginisa, adobo, papaitan, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple yan. Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahi,

0: Inong, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong gumamot, sa nature. Tayo pag may sakit, nampuot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, kaya kuminom kasi manghang masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara. Awante opera. O, di ba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod. Maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yan po nirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katayin pang magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Anong isang pangalan? Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ng ating pong group, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo kapit itong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Baby, say mama.
3: Mama.
2: One more time. Say mama.
4: Hindi pa man sila makapagsalita.
5: Bilang nanay, gets na gets mo sila.
6: Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
7: YummyVit ES2 Oral Drops. YummyVit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2, B6, and B12. Plus taurine.
8: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: DGX 500.
10: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
9: DGX 500. Bibili sa mga puti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. On DGX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DGX 500 kang panlaban. DGX 500. Araw-araw mabibili sa mga butika.
11: Today's best music is on.
12: Woohoo!
11: Today's best mix.
12: Mix 97.7.

0: Maybo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500, mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong lingkod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong ganting pala. Pag masuwayin, merong ganting palo. Ano ti kaya to? Ganting pala o ganting palo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari. Tatawagin natin mo, doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko binabang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nung alihan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Catapress. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Catapress, mababa agad, sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, mababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya na sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunik ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-highblood? Magkaka-highblood ka, sabi ng doktor. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kahit di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya Kaya kung akong tatanong inyo para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tignan yung nakaka-highblood at iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag hanggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells ang namamatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa leeg, sa ating bato, pumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong? Nang ano po, nang luyan dilaw, mayro ba kayong overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagmati, di ba? Madulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ ng ating bituka. Pero ikaw ay 3 araw na hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano dapat minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung side mall natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
0: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.

condition kinradyo. Dahil di pa'y kardero, banga kasero ng pariyo, kinaklo.

kaibigan ko. Di mo malapin ang panunod. Di mo malapin ang panunod dahil sa sakripisyo. Ikan kami at idihusto. Talaga, akin yung dedo.

malagim.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500, bilis sa mga butika.
3: Welcome na naman sa ating programang Health Alert, hatid sa atin ng DTX 500. Kasama pa rin po yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para magtalakay na naman na makalaman kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan kasama ang DTX 500. At lalong-lalo po, mga kaibigan, isang good news na naman po ang ating mapapakinggan sa araw na ito sa isang user, sa isang sumubo kung gaano katotoo at ka-epektibo ang DTX 500. Na kung saan meron pong allergy, pamamaga ng paa, na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Sa lindaris ko, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Isang bisis nga po na ano po to, na nagbalik kasi kumain po ako ng bawal. Pero nagbalik po ako kay Doc ulit. Nagpag-check up ako din. Sabi ni Doc, sa sunod, pagbalik mo, magagaling na yan ha. Kasi sayang po yung pera mo pag hindi ka magsunod sa binabawal sa iyo. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500 Health Alert!
3: Ayan po mga kaibigan, ang isang patunay kung gaano po ka-epektibo ang DTX 500, na kung saan meron pong pamamaga ng paa, pamamaga ng katawan dahil po sa allergy, na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Kaya po mga kabayan po natin dyan na meron din pong pamamaga, pangangati because of allergy, ito ang kapsula ang para sa'yo. Dahil po ang DTX 500 ay may taglay na anti-allergic properties at lalong-lalo na anti-inflammatory properties na tumutulong para maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX 500, lumana mo naman ang paningin mo, hirap na sa pagbasa. Huwag nang antayin lumana pa. Ang DTX 500 agad, para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500, pampalinaw ng mata. DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500, Health Alert!
3: Sa mga kababayan naman po natin na mahilig magkape at hindi buo ang araw kapag hindi nakakapagkape, ito ang coffee na dapat tangkilikin mo, ang DTX Herbal Coffee. Dahil ang DTX Herbal Coffee, ito yung kape na merong napakataas na orak value, ang kape na napakaraming health benefits. At every higop mo nito, hindi lang yung bango at sarap ang iyong mai-enjoy, kundi yung mga health benefits. DTX Herbal Coffee, nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix, may
5: aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kapeng magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nang sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Butaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: gising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
1: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
3: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swab yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
5: Ang dami naman yan, nakakalula.
4: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
5: Grabe pala ang Disadeco.
4: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
5: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
6: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
7: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
8: GTX 500!
9: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
8: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
9: Baka kulang ka sa antioxidant.
8: Mag-GTX 500 ka
9: para hindi maging sakitin
8: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
9: GTX 500! Araw-araw,
8: bibili sa mga butika.
9: GTX 500.
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: GTX 500.
8: GTX 500.

welcome to my program, The Wake Up Call. Magandang morning po sa ating lahat. Kayo po ay welcome. Siyempre, dito po sa ating himpilan, 97.7 FM. Thank you so much for tuning in. At siyempre, makakasama niyo po ang inyong lingkod mula kanina pang alas 6 hanggang mamayang alas 10 po, mga kaibigan, magkakasama tayo. Ito nga po pala ang inyong DJ, your very sweet and very lovable disc jockey. Yes, it's me. It's DJ Barry. Kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang gising natin? Kamusta ang buhay-buhay? Tayo ba'y nakatulog ng maayos? Na nakatulog ba tayo ng matiwasay? Na naginip ba tayo ng maganda? Anong eksena ng ating tulog? Ayan, sana naman ano, na naginip tayo ng maganda yung nakakagana pagkagising. Kasi hindi rin maganda pag nananaginip tayo ng hindi maganda. Maaasar ka ng pagising mo, di ba? Na-experience nyo na ba yung gano'n? Yung pagising ninyo, naalala nyo yung panaginip, hindi maganda, gano'n. Minsan maapektuhan ka rin, di ba? Minsan hindi mo na lang papansinin. Depende. Okay, so gusto pong magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan. 09-363-22-6700. Pwede rin po mag-message sa aking page, DJ Barry. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Again, DJ Barry po. Huwag nyo po kayo sanang kalimutang i-follow at i-like. Siyempre naman. Baka naman, ha? Hello po sa lahat ng on the way na po sa kanilang

mga school, yung mga maghahatid po dyan ng kanilang mga estudyante. Kasi nga, oras na naman para tayo po ay maghatid ng mga mag-aaral, di ba? Mag-ingat po sa ating pag-drive. Nako, kung ayaw ninyo maipit sa traffic, lumabas na kayo ngayon pa lang. Kasi mamaya bandang 7, nako, magta-traffic na po yan. 6:50 pa lang naman, so di ko alam, baka nag-start na yun. Oo, rush na. May mga nagra-rush na ng mga ganitong oras. O, yung mga natutulog pa dyan na may pasok pa, ha? O, magsigising na kayo. Baka late na naman kayo niya. Sinasabi ko sa inyo, palagi na lang kayong late. Gigigil tuloy ako, eh. Hindi maganda yan, ha? Uugaling nyo na ang nalilate. Kaling lang. Hello din po sa lahat ng mga teachers po natin na papasok sa mga, syempre, sa kanilang school. Yung mga on the way dyan. Mag-iit po sa ating pag-drive na way magkaroon kayo ng isang magandang araw at walang makukulit na mga estudyante. Walang magpapasakit ng inyong mga ulo. Pero yung iba talaga, yung mga ibang teachers natin, talagang nahahandle na lang din. Alam mo yung sanay na sila, basic na sa kanila yun. Basic na sa kanila kung merong matigas sa ulo ang kanilang estudyante. O yung mga, hay nako, magpapagano na lang sila. Oy, hello sa mga teachers natin na talaga na mga, ang haba ng mga pasensya ng mga yun. Oo, hindi mo kakayaan. Hello po sa inyo, magandang umaga. I'll be back later, dyan lamang po kayo. Siyempre patuloy lamang po sa inyong pakikinig dito po sa Sweet 97.7 FM. And ito po ang inyong likod, buli po, DJ Barry. I'll be back. Let's hear the song, Ang Ganda Ko by Sandara Parks.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, e Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
3: Kape na.
2: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

0: GTX 500.
1: Mabibili sa mga butik GTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butik.

0: Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi

0: mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang Jewelry Loan ng Figo Bank, Mare.
1: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-Jewelry Loan sa Figo Bank.
0: Mag-Jewelry Loan na sa pinakamalapit na sangay ng Figo Bank sa inyong lugar. Figo Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 24 years old. Ito ang
5: aking mga kwento ng pag-asa.
6: Maago ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Therapy na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
9: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung na-extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung nilagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Noong time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumi na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gum. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun nga, nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya, parang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ako. Nagpasar, hindi ako nakausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-happy ko siya kasi parang hindi agad maubo. So far, wala na po kong sugat, kung hindi ko lang picture, ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, ba't ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, di ba? So, yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3, sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay test 7 proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
10: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
11: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa

Drugs at Omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong

magandang morning. You've heard that song, Nobella, and that song was brought to us by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory. Hello po sa ating lahat, isang mapagpalang araw po ng, feeling ko tuloy Friday. Mapagpalang araw po ng Huwebes, mga kaibigan. Today is Thursday, it's July 23, 2026. Super fast ng araw, konting-konti na lang talaga. Okay, today din po ay mainit-init pa, no? Pero nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility yung LPA po natin kahapon. At ito po ay ganap na pong bagyo. Yes, kaya sa lahat po ng malalapit sa katubigan, ayan, mag-iingat po tayo, ha? Dahil nga po eh, itong bagyo ay nasa loob na po ng ating area. At ganap na rin pong signal number 1 sa 11 po na probinsya. Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern and Central Mountain Province, Eastern Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Northern, Ilocos Sur, Northern Aurora. Ito po ay signal number 1 po. And ay naasahan din po na pagpatak po ng araw po ng Biyernes o bukas ay tataas po ito ng signal number 2. Ito po ay bukas po ng umaga hanggang tanghali. Ito po ay dadaan ng Cagayan. And kaya sa Cagayan po, bukas sa pwedeng maulan po dyan. At ito po ay maglalandfall sa Babuyan Islands ng gabi o tanghali po. Eh, mag-ingat po tayong lahat mga kapatid. Muli po, signal number 1 na po sa 11 po probinsya at kabilang po dyan ng Isabela. Lalo na po dyan sa Cagayan na more bodies of water po dyan. So, ingat po tayong lahat and be ready po sa parating na disaster o sa natural disaster. Hindi naman natin ito mapipigilan but still, makakapaghanda po tayo mga kaibigan, ha? Okay, ati pong oras, 7:53 na po ng umaga, mag-alas 8 na naman po. Yes, napakabilis ng oras. Babalik po ako, dyan lamang po kayo. Let's hear the song, Akala Mo Lang by Zell. Again, this is your DJ, DJ Barry.

0: Sweet 97.7.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.